0: ñom bo gisé ni ñu mel soxna cigar dama japp ni bor buñ koy jema fay ndax ni mu meloon ci amadou rafaani mang koy nuyu diko ziaré bu baax deg na ci kaw minbar mu tok ci wax né wa dañu delé ci wa dindul soxna cigar na ko xamné waxtu wo ko fëgg mu taaj la bol waxtu wo fa ñew ñu taaj la nap né na lolu wërs nako res nako dindal kër gi ñi fi nekkon xam nañ ni liñ xey daan ko togg ci ci ay cin yu wuté lu bari la bis gën am xew la bis bu set am xew la nga xane funel waxtu woné la fa nit ñi di ñëw waye waxtu wo ñew fekk fi xewul ay andi bañ nañ ko ba lañu ko massé sédélé dinañ ñëgëndiko bu mu wër né buñ julli bu nopi bañ woné ñi ñëw ñëw né ñu doga sédélé tam té ñom ñi ko daan togg lég lég ñu sédélé ko bañ nopi duñ ko mass ndax mbolom bari ci kër lolu day woné ni meloon ci talibé Seyd Touba waye nak la wax ni may umul muridina lolu doon deugal motax mu meloon nonu ci talibé yi ni nga xamé né café gi nak ñi wax nak mom tam dafa jar léral baye ko xel bu baaxa baax ndax café baye lu mako gëna xam ci rub señ bi la ko señ borom jox waye moko jox son asugan bi nga joxe son asugan du ci lu liggéeyal señ bi señ basirulo mang koy nuyu diko ziaré bu baax moma net li wax ni ci ndula neena bobu day buñ daan defar café gi neena genn café gi leg leg juroomi dit nañ ci liggey ngir soxna ci cieur bi mu joxone café neena ki koy koy bojju defar ko du bok ak ki koy saaf du bok ak koy deub du bok ak koy sugar du bok ak koy tangal neena buñ noppé neena jëmmé café goge mom neena bo ci mossé li nga xamné li nga mass mom bokk da café nga daan mass neena gis na ba tay itam nit ñu mur ko mu melni kuy bëgg genn aduna neena ñu andi ko terlu ko ci neeg bi neena soxna ci xel ab kaas ñu fexé bam jallale ci dar neena buy dem moy doxal bopam non la len tek na ci batam bataay kon café gi da ci amone kaas di ci def di ci dindi di ci fal di ci folé di ci yëkëti ay daraja mbolem kilifa yi nga gis fi ni tay ko dem lam la ñëk wax moy wajurum kafter ba daana fa ñew dem ba darul muhti di dem ba darul salam di dem ba dende di dem ba gédé han fepp la café soxna ci daan dem ak tiranga yi nga xamné lolu limi woné rek moy nam meloon ci liggéeyal señ bi way diko liggéeyal ci njaboruk señ bi ak talibé señ bi waggar njaboruk señ Touba gi lol ba waxuma la ñom waye ñom ñi nga xamné ñom la yaroon yu njaboruk señ Touba ko ne xamna ni mu leen defoon nga xamné ñom ñi ku ci ne da doon xol señ bi ci waxuma la seeni wajur de waye ñom ñi moy njaboruk soxna fat djegi soxna mam fatimi xamna rakam la ko jappé won jappé ko ndom jappé ko waye da doon xol ci mom señ abiyou mi nga xamné wajur la ci mom on la ko jappé won njaboruk soxna fat djegi non la meloon ci ñom mbokam yi nonu soxna asugaan lu mi nga xamne wajuram mako soxna ci ñoo bokk nday non la meloon ci mom ak ñeneen nim doona ladante itam loolu tam lu yéme la ndax ñom ñi ñoo daan bokk mom am neek guddi joté mu di leen wër ñom ku ci ne xol na nga teudde buñu wara sangam sangar la lu ñu war def mu def ko ci ñom te ba paré da nañ gis ne ak jaamu yalla am guddi gi da ngay gis ne day kër kër bi ba set amul fumi laali ablal bu jangut magay julli bu julli wut magay werr non la ko topi bu mat sel lolou di royu kay wo xamne dañ dan gis ci mom mu mel nona ba ci alquranul karim ji nga xamne ni mom la seigne bi soxla ci don wax legi seigne bass lo neena bam koy netti bako seigne touba di sol alquran ba nga wax da am ay jamono yo xamne dama gantu xewal gi ma soxla ci jox bam jaaxal ko mu dem diko wax seigne bi seigne ne ko may di ci mom alquran to nopeeguma ci mom da ja tegon ne ko motax ku bayiwut sama waqati makoy jang nga dima dog legui mbir dal ndax seigne touba mako digalon musta nangu muy jang ñaar fukki sibam yoyu am kenn ku ñew di wax ak mom ludul ne dako jang ba nopi lolou lepp ak farul la go xamne lañu wara jang rek jëmum jojé la kon muy jëm jo xamne wax deug yalla ne ko seigne mamoun waxe jamono jonne ñu delos war ko gelos war son asugan mi nga xamne moy son asuganum seigne touba li seigne mamoun wax mu xorom ne da am son asuganum dekk kër kër ibrahim yassine gi am son asugan mu ko tuub de ko tuuba ay son asugan mi xam te seigne touba yar ko mom ci diina ju leer nañ la nekkon ci sunna su leer nañ la nekkon ak talibé lu dundu gu leer nañ bëgg seigne touba go xamne nak amul ko ci rap ndax bëgg seigne touba munta wessu dem ba xajoto da dajé soxol ba seigne jabar bobu xajoto len ba yalla dogal seigne jabar genné addu ngay sant seigne touba ci ne bis ni ki tay dara du ko sama dingé dig seigne bi lolou bëgg seigne touba fa lay mala yam bëgg seigne touba yitu munta wessu nga sacrifier sa bop lepp nga def ko ci liggéeyal seigne touba ak jabaru seigne touba gi ak talibé seigne touba yi ak qasidé seigne touba yi lolou japp na ni bëgg Seigne Touba fofu la man kon kokku la japp ne mom lañu wara délé suwat ngir ñu gën ko xam ngir jëmono mëna gëna jëriñ ci mom
1: da jërëjëf Seigne Cheikh na joxane ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga indi amna solo ci daal lañuy xam kon soxla su gawal ni abroyu kay la bu ma toroy waye xam na nit méthode bi nga xam mom la doon yaré waye ak ni nga xam non la jaxé soone ak jabotu Seigne Touba bi yalla nako sunu borom subhanahu wa ta'ala fayal waxat nako kon xamna dama joxat ak Seigne Mamou Seigne Modou Mamou muy jëwlinu mbolo mi nga xamne ño teunk keur gi muy Ashabul Janna waye soxna Asloot moy fi nga xamanteni moy jëwlinu soxna yi mi nga and ak soxna Mariama Touré ñom ñep ñu ngi leen muy bax di leen ziar di nuyu Seigne Moutada Mbacké mom Seigne Abdou Samad waxat nako mok Seigne Bassirou Seigne Yabal leen fi waye di sant bax wa gawan café ñom bu ngeen ñu ci jotaay bi gawan café nak moy Serigne Cheikh Tukki bi ma ngi ko doon wax legui ñom yag nañ ñoo gungu ci suñu plateau xamna du ñak dañ ko andi wan nako ci suñu plateau ngir ko xamne soxla na café gawan man na jox ko ñom ci 676 52 52 77 616 52 52 gawan sa sax ñu nonu di café gu sel di café go xamne moy Serigne Cheikh Tukki bi xamna gaay dinañ ñu ko andi inshallah taala ñoomet yag nañ ñoo gungu ci jotaay waye tay jitt gungu nañ ci jotaay bi ngi non inshallah taala dinañ leen ko wone karam inshallah
0: day nebutu nak ñoo nek param ka bu ngir ko tuddu
1: da ka mu ngi non
2: waye la ndax ma ngi ci sa
0: ba ah da na ne
1: waaw ma
2: dama ko ñu ko ko
1: waaw
2: da
1: ko defé gëna mikro bi
3: manam ki defal café gi
1: waaw
3: mouride xam ko day tax ñu gën ci sa wa
1: okay
3: ko xam dara xam defal ko ngir bëggum ko
0: lay
3: da ñom sen taranga Seigne Touba ko warlu te du delu gannaaw
1: deug la deug
3: waye defal gi mu koy defal manam defé bëgg wuutu toru lo rek
0: deug
3: bëgg mu yaatu ngir tawfiix yi nga xamni Serigne bi defal lako sans gawan ci café mu yéne won julit yépp mën ko jarri loolu ci duggal loxom kon wax gi añu dara
0: limu koy deggale sax bay Ali moy mbolem ko fi degg ci wi kilifa ci Touba gi juroomi kilo yi Seigne bi joxone soxna si barkel na ko ci yow ñun ñi ñoko yow
3: alhamdullah mu ngi nonu
0: mané mbolem kilifa yo fi di kilifa yi fi degg ci bir dekk bi fu ci ne yur ne juroomi kilo yu café am juro soxna si juroomi kilo yu café mom lu Seigne bi joxone ne ko Aïchatu dimbali ci jàng juroomi kilo yoy yi
3: defal na la def ak dindi
0: defal na la def ak dindi juroomi kilo yoy non manam limu ci yoni ci ay kilifa ñu jox len ko ci dekk bi xamuñ ñum tol ak ñi nga xam mbolo yi ligéel Seigne Touba fu ci nek day jël juroomi kilo gratuitement neul demal joxal mako diw wala jox mako wala sax
3: yeen mom ay dom ngeen ci ñeñ ñam la ngeen dem ba ak jamm fu ko neex jox
1: ba sa
3: sona est tu gawan mbake mo seen champ bi mbake e moy ligey café yi xamna yeen ñam wolen ko wax way mako wax man te dem rek
2: lay na futu
0: gaay nek mu ngi tuddi yalla mom nek
1: xam na baali manam yoonu murid kasbul halal de ce bon
3: ngay
1: baran bi ci reset moy nit ñi xam nga te damay deg parfois Seigne Madiama may neena ben anglais ko wax waye man ma na mana Seigne Madiama la tudé bi Seigne Madiama day wax ni manam ab kaas bo fekke ñaar kaas ci table bi tak ci lim bi ñu raxas ko bam set neena bu sikku bu tak ni jëral bi ñu raxas bam set rek dem nan ci café comme yalla dogal na nit ñi dañ ci wut alal légui té café li di Serigne Cheikh Tukki bi ñom yalla dogal ci kipara son asudawan lañu yaro woor na len ni mom du and ak koy rax waxuma manam waxuma ñak sel gi mom waxuma waye du and rek koy rax café gi faaw da nako defal ni ko wara defare ba pare dafa am man café gi naka jek dama ko baye lui dafa am initiative bu am solo bo xamne ci café gi la ko gisse xamna ko mu ñew na am deet waye gis na ni fi boole lo xamanteni dañuy dafa sasse bu ndaw bo xamne day am julier
0: jar ji war
1: am sasse bu ndaw bo xamne day am jam am sasse bu ndaw bo xamne day am nana am sasse bu ndaw bo xamne day am pobar nga xamne yow yaay xol nam la neex nga def ak xoram pole lolo day lu am solo initiative bo xamne ñoom ñoo fi kon day melni lu bax la matna walé kon mi ngi nonu
3: lima ci wax da
2: xoram pole da ko bëggon lool mo xoram pole sama da ko bëggon lool
3: mo tax mu yëkëti tu soxna si diko feñal man dama am yeg yeg ci ne bëgg jariñ jaam rek mo def
1: dëgg mo
3: ndax fagu lo la yëpp jaar na waye ñom sëriñ bi dalé am lu mu leen fagu lo xamné te ku tejo ku te dina la wax ku tuké ci yam waxtu wala dedik té lolu sëriñ wutul ko fu mu yam ndax ñi fi dess yalla ñu fi yak waye ñi fi bayiko sa bo defé sen bal bu takutane man fa dajal lo xamne bu xé bu wa kër gi xé duñ soxla dara man lañ ci dépasser teranga lo do xamne señ ci wax ko xagul ak jabotam waxuma ñuy dund waye ñi faat rek sen barab lañ fay indi mo yor seen man na yor seen kër kon woor na ma ne soxna ci mom bu ko suñu borom xéré ci li bajjanam mo bëgg mu dimbali ci jàng kon nak loolu dama bëgg ñëpp xamé ko non xamné café naan ko baxna waye naan café soxna ko nak mo gën lay firnde moy serigne saliou de wax na ni ñaar fikk at ak ñett tok nako naan lu café bobu agna ci xamal lañ ko benn kaas café boko naan ci mu ñëw fi soxna sugaan mu xel ab kaas jox ko mu bëgg mo la ko fal lu naan mu nako am docteur mu nako waxu ñu deug wax mom sax da jaar ci diggo dañuy nangam rek dañuy nangam rek sa café bay gi day jarñ way du lot naan serigne saliou naan mu xel benen mu naan mu far ko jox kaf kafter ba nga xamne café café guñu mësa andi Serigne Saliou day laaj café café sox gaawal ba ñu andi ko ñu def ci café gogu sox ko xel ni kon lu joge ci sox gaawal loolu day la ci firnde ndax ku andi sab kaftiar man na ci xel ni waye day laaj kaftiar sox gaawal bimu ko joxon ñu jox ko ko mu xelil ko ko ñu xelil ko ko mu sox ci xel ni Serigne Saliou mujj na ñiko xam deug ñokay tangal café andi ko kafa manan yombut ndax da ca xereun ba café gi ba Serigne Moustapha Sall mi soxna ci wax ni ko xam am ni tangal tangal ko yow
0: déjà néna kérok bi soxna ci joxé ndigal seigne bi seigne Sall joxé ndigal ngi defalat kër gi néna ma dem ci seigne Sall laaj ko ndigal ci neeg bi mu jox ko né limay wax lé ci daruma nan ñu ngi confirmer néna neeg ba seigne wax nan rasulun karim baytana zar ahmadu néna neeg bobé muy neeg bop waaw neeg bo xamné mom la seigne touba wax né yanté bi fekk nako fa ci daruma nan ni neeg bobé moy deggu juroom ben koñ biñu indi won ci kër soxna sa mé defar kër gi mo dem ci seigne Sall laaj ko ndigal seigne Sall jox ko néna ñu ci ay barabam loolu lañ dét
4: Ma sha Allah mu am solo lol nga xamni moy sa ci ma sha Allah comme ni ma ko don wax ak moy ñaar ko ma do ci ñoo fi liggéey ñu fa ko def ñu ñam kuna xamna né 84 ak légui yagna kon ku fi jige 84 ben nga ni sey bir di gëna jox lepp ñu diko gëna dégg kon ñang fa bayyi dañuy ay jambar té moy jëm yi taxaw ak suñu mbokk yi fofu liñ ci wax moy kuna xamna né ci misal soxna balé ci niñ ko mëna léral nit ñi ndax force nit ñi xam dëgg dëgg kër soosu gaan fim toll ci walu taxaway ak ci walu yeungu ak fi nga xamni fofu la soxla ci yene yobbu ni nga waxe wak legi soxna ma mbusse mi ngi koy wax njabatu serigne touba gi nga xamanteni ño fi dess dey setam kenn ku nek fiñu fekkone seeni wajur ci teranga ji sekkone son sougal kenn ku nek bi nga ñewé dang ko yeselat lolu nak li ci firne moy lepp lo xamni warna joge ci njabar mag ñi anon ak soxna ci limba num tol non lañ ko joxe su le nagi magal gi bu exé bañ wacce nagi jëm ko soxna mom yo lañu dool ci bi mais nagi jëm ko soxna gan dafa may wamu ñu nagi jëm ko soxna gan ningo yob ko soxna gan mbolem teranga jo xamni joge na ci njabar Serigne Touba gi ba ci lu Serigne Moustapha mi nga xamni mo fu mujj indi teranga kéré bi mu def ma woné ma indi liste ba kon lolu niko soxna mam bu sa waxe lay diggal ndax man mi ma koy sédélé amu ci benn ciir buñu mësa joggé ci doomu Serigne Touba ñu ci soxna Bali Franck ci mom wala mu am ci wala mu jël ci te beski yi sax man ma mujj nako bajjen xari bu dikité jël ci men mu ne ma duma ko def ciir soxna momi ci la wara jël manako dédé ciir soxna gan war nga ko jël at yi ñaari at yi ci la jël am xal di ko jox way mus ko nangu kon lool da fay wone ne ndono li nga xamanteni don nako soxna gan xam nako tamit ngi koy jëfé liggey bi nga xamni nak mom lañu sekk ak mom talib bi park ci jappale moy jëmmi kurel gi mu jëmmi daayira bi nga xamni mom moy daayira ko soosu gan xamni li ëpp ci liggey bi moy ci loxom tay mo koy jappale ci lepp te sonas lo mi nga xamanteni moy kilifa gi made ko sekk nak jité mbolem kuy asugan ci aduna ak kopp ko yaron ci kër gi waye nak la ci gëna taw feex moy sonas lo dafa jëlat lepp jëb la ko sonu ma fati xamni ñom ñaar dañoo yam kep ci sonsi waye na mu jël ciir ba fétaleku mu ci taxaw taxaw am solo ñu ko and ak mom ñun ñi nga xamne yalla dogal nañu fétalu ñu liggéey bobé ñu and ko ak ñun dama nan leen genn bëgg la nga muy bëgg soxna Bali ndax lañ ci soxla moy nit ki da ngay sagal sa kilifa lañ koy sagalé moy fexé ba le soxna gan bayyi won don lool nga samal ko ko te fofu la nekk bi yalla dogal ñu taxawal daayira bi mu doon daayira bo xam mo lekkeli njabot soxna gan gep décembre janati tay daayira bobu ñu ngi ko soñci ndigelu soxna si ndax ku la xamne daayira bobu soxna musu ñom ñoko taxawalon muy soxna musu mbacke muy soxna musu ndiogu muy daayira bo xam ne ñu ko taxawal ci nekk soxna si kérok bi nga xamne taxawal ne ko mbollem njabot Serigne Touba ba ci Serigne Blade mi sax ci la bindoon ci Moussa Khassay li mo yoron kay ba ci am sama ñepp kenn ku nekk daayira bobu moy dox kérok bi yalla dogalé ba jamono dox ba turu ndey mag bëgg taxawal ab daayira ci lañ ko soxé daayira bobu moy dox moy dox yor liggey bi te liggey ba ni nga xamanteni sonu bayla xalaat ne mbolo mi kat mi ngi bëgg tassaro te dëkk bu nekk ñi ngi fay yëngul sonu sugan te kenn ku nekk nu la neex ngokoy wote ci la mo woné mo maamu dama bëggoon kat dégg na kurel gune maam koy dégg ci dëkk bu ne da jamono dina ñëw suma bëgge dajale mbolo mepp ci ben et du yomb ma bëggoon nga taxawal fédération bo xam da fay lekkel mbolem ku aju ci kërson sugan te nango dox ci ndigal li nga xam moy kërson ci ngeen bind ko ngeen anando liggey bi nekk ben digal max ci cheikh lami wéru dëkk ñu japp ben dëkk dinañ démé ndar dem ci louga dem ci ngaay dem ci tiawan dem ci mbour dem ci kaolax waye li ci gëna am solo moy daf na dëkk bu ngeen egg ka fa nekkon ci sonu gan ku mën di doon ku ne lepp lu ñu dañ ko fa défé biñ démé ndar daf na nañ jël basirou jama xam mu and ak sonu gan mu jité liggéey bi ndax ku ñew ci kër ga fekk ñu ko def lo bëgg xam sonu dina ko xam te du réral goné da goné du réral bañ démé ngaay daf né dem leen ci wa kër bay abdou yad ku yagg sonu gan ta xam dembu su ngeen ko défé nak ak njabotam and nak ñi nga xam moy fédération bi lañ ci bëgg dañ ko am bi wa tiawan woté ma and ak ñom moy dem leen ci sonu mam fa tiawan su ñu éggé ci mom ngeen samp fa daayira ba mu and ak njabot ga biñ démé mur mu né kon da ngeen dem ci soxna ndey babu mi nga xamanteni kat ku né xam na né ku yagg sonu gan la ndax lu ci nek da fay bëgg mom sa ba so xamani ëlëk njabot gogo bu ñëw ba fekk la ñu tuddu sonu gan ci mbir kenn ci ñu dana mëna yëkëti kaddu nu sonu neenama non lañ sosé fédération bi kon lool da fay wone ne sonu bali bëgg na nit ñi dox ci ak nité ndax daf ma na maamun ke sonu gan li ma fa dal daf ma dal ko solo momi ndax ke sonu gan dama gëm ne mbolim luma am ci aduna ci solo momi limay neex neex neex ci sonu gan mom ko dakal lool mom da ngay dako wax lu bare bare bare kon nak ñun ñi di ak njabotam warron ko jappale bu baakha baax ci liggey bi te gën ko samal tayit gën ko wormal kër gi gën ko wormal liggey bi xamne magal gi état bi mu tollu bu fa eggé moma mi ngi may fatali ni magal gi ñëk wote kérok biñ tollé ci agn bañ ay bu no panu bisab gi mu don gi ñu don joxé kérok mu mi moko tak ni ñi tak rédé loolu ko don také ni na magal bu mu jallé bori mankon ci yeb xaalit moko fay bu ñëwé di jamono dem ba jamono ba magal tollu ci ay millions kon lolé xamna ni ñiñ bayyi mu mat waye nak lepp nak dé ko and ak jambar yu mat jambar muy soxna mam fat ñum ak sono sulu wutu jambar la ci neex neex moy suñ borom dimbalé la nga am ño xamni la koy yéne ciir bu té sono bali ñeba sonu gan lañ koy yéne ciir bi yéne gi ngi koy yéne ciir bi motax ak ndamam da ci gëna yomb kon nak ñun ñi nga xamanteni ñun la yalla dogal ñu and ak mum ci liggéey bi lañ xam li ñor moy lan tay nak daf ci am responsable daf ko gadul bopam moy dafa né ñaari kër sonu gan yi bu soñon lepp luñ fa taxal njabot ke koy def muy kër sonu gan gi ak kër proxane gi kër sonu gan gi nga xamanteni ku ne xam na né Seydou Seigne Touba ñoko def ba melni ku ko gis man ko xol waye daf ci am lo xamanteni nak jamono lum tollol def ko du wañi dara mune won ñaari ëtti ak ëtti ba ci ginaaw benn bu nekk mbar dafa war ndax benn ëtti bi ci lañuy daayira muy ñaari ëtti ëtti ba ci ginaaw mbolam fulku bek lepp luñu fa def lañ ko defé kon dafa joxé won ndigal ne nañ ko defal plan defal nañ ko plan ba genn nañ bisse bi yaatal nañ ko ci ñepp lolé lam ci waxon moy bëggu ci dox doxin daanu kat ndax sonu gan kenn duko doli ndax matna bu nopi bëgg na jëf juñ ci jëf mu jëf ju sel jo xamni adé juñ ci duggu xamé li kat talibé ko def da fay wax naan nima def barab sonu gan mo na ko def ndax kérok mi liggéey barab sonu gan dama wub ñu maamun barab bi la bëgg def rat dërëm sa dërëm sa bu ci yow mi koy liggéey sa dërëm bu ci dem kon suma soñone ko sonu gan non la bo dama bëgg suma ko baye ak talibé ëlëk mi seenu sak motax mu ne kon nañ bëgg liggéey ba sel tam aw yoon keur proxane geet li tax ñu defalat plan ba bu ko yassalat moy keur gi ku na xam na ne
5: Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an muhammadar rasulullah ashhadu an muhammadar rasulullah
4: deruñ ko won raxuñ ko won mel ton nemu ne waye ci lañ ko tambalé defal ba neeg yep mel na wara mé ñu to fondation lañ fa juroomi neeg yo xamni ben bu anak salle bi bu am juroomi ram yëkëti fa mbarum 25 mètres yoy sur 10 ba lepp rep juk loolu nak addé joju ku na xamna né magal gi nga xamni suñu borom dogal ñu magal ton addé ak yeen ni mbokk talibi ak ku ci melni yenn yi mom lañ bolé bam exi fofé kon mo melni liggey bob mi ngi xaar taw loy sonu ba def na nañ koy fatali mbolo mi ndax dama na def nan bu soñon luñu sonu sonu gan rek dañ koy jox yité yité joju na moy beggul mu am ben temps bo xam day dem ba bu japp li war nako ma def loolu dama ci soñu talibé ñu xam ko liggey fofu lañ tollu liggey bi ci touba it sonu ma fa rek rek dem mi ci waxtaan man ne dañu beggul fuñu joggé ci magal gi lu fi nek lu tollu ñu tambaliko kone ñi ngi soñ mbolo mi xamna bu liggey la ñet mbar yep dañ ko wara defar mu doon mbar yu mucc ayib yo xamne lepp luñ fay def ndax ku na xamna ne ni ko ba ali waxe mbaram seydou khalid me ñu daan jang xalaay kenn ku na xamna la ci son so waxon ak waccu way bañ ko joxon kon bu ndem bu ko deklaat ndax ku na xamne keur ga mbar seydou khalid fa nekkon ak mbarum jafati khule te ñaari mboy ñaari mbar yi men mu nek mbarum waccu way waxon may buñ ko indi wat ci keur ku xam jeexantul keur dañ xamne li mu la fi mu ñu fay ñak kon nak lolu motax ñu bëgg soññat mbolo mi soñan mbolim federation ak mbolim kurel go xamanteni aju nga ci sans gan te diko dundu nga bayiko xel bax ñu dajale adde ji inshallah bala ñu buñu magale ba nopi ñu continue ci liggey bobé magal gën nañ ko daan def rek niko soxna ci def daf ne magal gi mom ñepp ko bokk waye nak mbolo mënu ñoo dajé mukk ta amul organisation organisation bi niñ ko teunké won moy dañoo fexon ba federation yi nga xam ñoo ngank liggey bi ñu jël gën def la ay patch djel ñi nga xamanteni ñu fété wañ wax ku ci melne mbour ak kaw ak ndar ak touba ñom lañ jox wañu mag bi sude touba gi nga xamanteni fi lañ fété fédération touba bi ak fédération dakar ak bu kaw wax ñoo yër basu xes bi ci kaw bi ci mbéd mi bu leeru jëm ci biir kër yi nak secteur yi kenn ku nekk amna kuñ fa fétalé fofu lañ fi bëgg moy mbolém ko xamanteni ñëw nga ci magal gi rek commission bo ci soxla ak ko soxla ci mbolém bo ñëw rek ak fo bëgg tab ci liggéey bi bo diké ni la orienté ndax it mbolo bu toll nonou mëno ko dajal té amul organisation day ñepp sans gan ñepp la ñom ci mum yéné tay ñukoy dikkel dafa bari force ko orienté mbolo mi kenn ku nekkul nekk ci la warné bu ko ré bisu na nosu bo buñ fa jogé ni xam ñu ci kat teñkuñ ko ci ak daanu kat fofu nak mo taxone sans ni nañ ko gëna léral baaxa baaxa ba kon nak ñi ngi sant ñepp rek di gërëm ñepp nak di wax né Cheikh Samal mom li nga xamanteni def lako dama nal Seigne Cheikh Oulam man dafa image mom day dess ci sama bëb bu set su takku sa masani jot yeb sama da nga fatelako lon da goné lay ci kessons gal mais man limay faté bari wul bu takku sa masani jot bañu wéru non ci tapat seng bi jakaro buntu neeg mag bi del ak mbaram ya fat xolle bi ñima ci gëna japp sama xel moy ci yeb sama ni ci Moussa Khassaid ak Afi Mbacké niñ dañ wéro ci ngone gi ni may ndrom ba leg image bu dafa dess don ta xalé la nang koy baye xel kon jeexental yoy dafa nekk ci mom bu li amé dañ nan munta ñak da nit lu muy dundu tamuy deug ci mom tay mbag force jeexantale am tamu moy li kon nak ñi ngi taxal fofu kaddu rek di sante mbokk talib yepp rek xamna nak dama wax moy suñu mag ñi mënu leen ñak ñaanal ndax dama nan Seigne Cheikh na ñun dañoo am aw yeru way ndax budé kaddu la señ nga ni sa baye lako wax wala nga ni baye diiw mako wax tay dama nan ko ñun liñu amna to moy duñ tudd mukk ñaari fan yone wuñu audio wala image di laaj ba xam li lo ci xamone wala sa baye waxul da dama nan leen xissa buñ fi deg ci aduna buñ ko weddu ci radio susra fa nek pe la ci xam bari na ndaxit bu le sa wajur waxit mag ñi nekkone soxose kenn ku ne amna ci confiance bo xam ni lim ñu wax ñi buñ ko wax ci radio tay li dal cheikhou na momu dal dama nan ko leg la ñu setti mag mu wax ñu lo xamanteni buñ fa genné ñoy xam li nga xam nit ki war na ko barkelo ñu genné ko liñ wërta barkelo ñu teyé ko ngir buñ gisé nit jup fofa ñu lami so ci ak mom ba do am lolu motax doxini xaw day war kon nak ñi ngi sant ñepp rek di gërëm ñepp ni ma koy wax rek dama nan ko xissa yi mom ñaara ci nek ki ci jarignu ak ki ci yegge ne bu ko degge mo japp na ci xissa bi ci lay defaro ba nit ñi gëm ko ta legi dafa bari ci woni sonsu gan liñ ci xawa sonal ñun ñi ndaw tan ak ñom moy dafa am ño xamni ci xissa yi ci lañuy imposer nit ñi ba nit ñi gëm leen faté sonal si dédé su waan ak leg bo imposer nit ki sonal sa bop te wënoko sonal si ñaara moy dem bu demé ba gis lu wër li nga yor rek dang koy ñak soko ñaké dafa yaakaar nit la ci jaar fekk nit jaaru ci da gis lu gëna wër li nga yor rek ko nañu sandi ñepp gërem ñepp jërëgël ñaan
1: gërem fatali won naan yaay jëw ñu bi nga xamni mo ëmb boolem fédération bi ne ci kër gi di ci liggéey Serigne Touba muy daaira Asabu Janna kon mi ngi nonu soxna Asudawan mi ngi nonu mi ngi lay sant baax di la gërem di sant bokk yi nga xam ñom lañ ci xal liggéey bi waxat na ko émission bi di fatali ko jambar yoonu murid Serigne Abdou Samad Macky mom Serigne Shaibu mo bind ci loxol bopam ñaan gu tedd gi nga xam dafa xone kep kuñ fi fatali ko nañ la ko ñaanal xam ngeen ci suba gi sax jitu won na mom indi won na ko ci kalamay bopam waye ñu andi wat ko ngir man ko gëna barkelo ci jotaay bi bu ko defé fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas fukk yoon ak ben nga tek ci salatu bi may bëgg wax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adda kamal habibika salatu bobu juroom ñaar yoon nga koy wax tek ci suratu mulk ben yoon ma bamtu ko fatiha ben yoon moy une fois ayatul kursi ben yoon moy une fois lakhla fuk yon ak ben moy 11 fois nga tek ci salatu bi 7 fois allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adda kamalihi habibika salatu bobu 7 fois lañ ci lañ koy def tek ci suratu mulk moy tabaaraku une fois muy ben yon kon mi ngi nonu serigne abdou samad moko bind ci loxol bopam di ñaan suñu borom dafal ko gudd fan ak wërte defal nako té yalla jotale soxna aïssatu gawane ci ñaan bi nga xamne mom lañ koy ñaanal di ziar bu baax mbolam soxna aïssatu gawane yépp soxna mam jaara sambu soppé soxna aïssatu gawane ma ngi koy nuyu baax diko ziar diko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak taysir xamna kon exina ci chatul émission bi damay jox rek soxna ci su ko defé wa damay jox soxna aïssatu mi nga xamni moy jëwrul soxna aïssatu gawane yépp ci walu fédération assaru janna moy seen jëwrul kon dama jox soxna aïssatu su ko defé mom soxna aïssatu xamna bëgg nañ bala nga ki nga fatali no soxna su li nga dund nak mom ci wax yu am solo yi nga xam daan na leen ko wax ak li nga xam non la leen yarewal ak li nga xam ni non la doon jaxaso njabotu serigne touba gi bëgg nañ nga fatali lako inshallah taala ci jotaay bi yaangi and ci télévision sama dé tv kon ma bayila rek nga ñew soxna aïssatu
6: assalamu
1: alaykum wa rahmatullah
6: wa alaykum
7: salaam wa rahmatullah nga xamne moy borom barab betam yalla ne bu yag te wer limi yone ci yone lepp yalla defal ko ko té yalla agale yeneem yépp ak mi bëte may nuyu ñi nga xamné ño nekk ci jotaay bi ñëpp ndax man kaddu gi sax manon na ci ñak ki ndax soxna mam faati bu waxé rek melna né waxna lepp kaddu gi yépp mi ngi ci mom dafa bax rek waye kon lepp mëna ma genn kaddu gi rek lay doon ba ma siara ñëpp di ñaanal ñep di nuyu sama set bi cheikh murtala mbake mi di sama tondo do sama tondo serigne ma ngi leen nuyu mok serigne basirou mi di nuyu cheikh na joxane ak modou mamoun geet soxna am fati ak serigne bi ma ngi leen di nuyu yep nang gatal ndax ma gatal ko rek te di man sama cadeau lima koy gatalé moy ci état bu ndulo ci digënté ba lama fa nek at mi nga xamné na lañ julli juma ji la dem ci ay loxom ma fekk mu jël sama ci sama kër yaay bo mi ngi kër Seigne Fallou ci kër soxna Sodo kër Seigne Ousmane Boussa bobu fi la ko fekk ma and ak mom ku ñuy wax Seigne Fall mom fa jëlé ci yobbu ma ndulo mu nek fofé ma dem fekk fa soxna Boussa mi nga xamne moy domam diptawam ak soxna ami ñu bokk nek fofé ci kër ga fa lañ nek mu nek ci jaamu yalla di jang alquran di liggeel serigne touba mbollem ndulo ña fa nek tam mu tek leen ci yoon boole ci di leen dimbele di ñu liggeelo di ñu janglo di ñu tarbiya te liggee batam bayiwuko won ak ñun café dong buñ ko massaan di tangal day dik tok yaay dem saaf café gi ay mulé lañ koy wolé ségu gi ci ségu tiar yi nga xamné mo fi amone ci ségu yoy lañ daan ségué sukkar telsi ci mom la daan sukkar café gi dañ ko daan def ci ay gamel da ko daan toj def ko ay gamel bam fess ci lañ ko daan mom lañ daan sukkaré bu jéxé ñu tojaat lénen café meew ak lu nekk lool lepp da ko daan def waye nak lepp mom ci loxom lañ ko da loxom la daan jaaré mon ñu wax defal li bayil li budé togg day dik togg ganar yi buñ ko défaré ya dang koy soxé duñ ko sodé balañu ko soxé dañ ko butti ba nopp nga raxass bam set nga togg ko nang ko wara toggé té lépp day togg té bo démon ba xaju guddé lu ci sik danañ lay dik na la jukol moy dik kile ci tankam

gi ci yow do ko gis dama yebutu ba ngir bam nga am kessa xol fi ni ñun bar nak ñoo buñ ki ngay def so gisse mu def dara bu la day nebutu sax ya koy wone ko gis na la de su ba defé kessa bo do dañ ci mom legi legi yow nga bisat ko ëllu dut reeyati manam jikko la wa sin bu ñu ta gis do ko gis day nebutu ba loolu jall su jallé mu wote nak di waré ba aksi ci loolu te du ko ñëkke bu waré day wax ci lanen ba aksi ci loolu waré walé ci nga xawalé ci sa bop te do xamné yow mom gis na la bo ci banel moy ki difa do am neena da bok ci ñi da jël alal señ bi neena bo keur gi xif bi mo met xam señ bi bo keur gi lepp fi way ñi ko jégué da lay jox dara danaka neena muy jël ci alal ji benn bis wo ken ne ko mum taxawal fi lu ma la jël ci xaliss bi rek nga tégal mako non bo xaliss bi dañ koy paqueté nga xamné ay paquet lay doon way duñ ko wañi ay feeb lañ ko def ni paqueté ko señ Moxtar Sall neena bo wala ci sofit may rek man nga ko jël ndax señ bi duko denc te duñ ko wañi mo ken nga taxawal ni lu ma la ci jël dal nga tégal mako non ci bëkk ne yi te koko dañ ko fonkol

képpal ñaan tanki far ñori dag né tandarma jey resin ji tamalé wad suñu ne ko li lu doono mu ne ko da bok ci say mayde bu naaju tangé sa talibi tandarma ak resin day génn ci sin tuba yi borom ci saasi ne may bobu day mag ci sant sama borom né fu ko gisset ne ko may gi nu lolou moy baxu señ tuba lolou moy baxu señ bi koku may wax fimne ni momitam dem na ba bay gis señ tuba ginaaw señ tuba manam defaru ag ci defaru fo xamne ki man la lolou ma wax moko da netti bopam ngir woné jikko señ tuba len kenn ku ne ci nun nak li nga wara laaj moy le señ mad lamine lajoon bim gisé naaji ta xamne bu ne ki naaji lañu ray ko dañ ana jikko señ tuba bu boba ci man ku ne ci nun nak li nga wara xol moy ana jikko señ tuba ci yow fofu lolou lu mata baye xel bari na ci nun ño xamne bari na ci nun ño xamne fimne jebbalaguñ Seigne Touba seen bop seeni wax lañ ko jebbal manam dañ ne jebbuluna waye ana lan lañ joxaguñ Seigne Touba lolou lu mata baye xel manam ñun ana lan lañ ñi jël ci señ bi bari na ci ñun ño xamne seeni xalaat sax jebbaluñ ko Seigne Touba sétlu leen lima leen wax manam baatu jebbal naal sama lepp lañ wax ñun te yow ni ngay xalaate ba legi do ko roté ci njangalum Seigne Touba manam ni señ bi def nga xamne bi mi bind da dem ci ñangalé señ tuba roté ci xalaati señ tuba su fekké señ tuba daf la doy ci ay ñangalé ngay roté say xalaat mo xam ci walu économie la mo xam ci walu médecine la mo xam ci lu mëna doon manam fi ni motax mané dundaguñ señ tuba ñun qasida yi ni buñ koy jang bari na ci ñun ño xamné da ngay jang bayit bi waye dundago bayit bi bari na bayit bo xamné yow boko jangé da nga wara tit moy wa bayit wi anamu ci man misal bima ci joxe ta daneel moy qasid ak madlabul shifa yeen jankati lu mata baye xel la manam dundu Seigne Touba dafa jot dundu Seigne Touba moy qaside ñu wessu diko durus kesse lolu ruh gi moko soxla way dundinu aduna wi xalaat yu koy doxal Seigne Touba def nako ci yow way jang nasran wala dara xol Seigne Touba dane hamdal limunsilid dana wadda'i wa munsilish shifa'i waddawa'i ñun buñ koy jang rek dañ nan Seigne Touba sant na boromam mi nga xamne mo wacce jangoro zahir ak jubatin moy jangoro yaram ak jangoro xol nim ko wacce non la wacce luy koy safara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bokki julit yi bokki talibé yi sen bokkum julit sen bokkum talibé Mokhtar Kebem Cheikh Salih mo ñëw ci émission yété di leen ci siaré tambalé ñu yobé siaré bi ki Cheikh Mahmoud Al Muntaqa hafizahullahu wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla diki tek ak Cheikh Abdou Samad Mbacké ibn Cheikh Shuaib waye diki tek itam téléspectateurs yi nga xamné suba gu nek ñi ngi top sen émission yété yete ji nak mi ngi aji wat ci mom yete bi olof ndjay neena dañ ne kan moy sab xarit lolu olof ndjay wax ñu ne sab xarit moy ko xamne bo joomé daf la koy yeggé da la koy wax ñu ne kun kudul sab xarit moy kan ñu ne moy ko xamne dafa lay rafetalal say ñaawteef ngir bëgg nga ne ko waaw goor sab xarit du mëna muñ say ñaawteef da la koy yeggé kudul sab xarit nak da lay neubal say ñaawteef ngir da la wone sa way la nga ne waayo gi mi jënd ci yow moy dafa lay xamal ne la xamal na la lo xane kat suma ko waxon aduna tukki ñaak gi ma ko ñaak wax nak ki la doone sab xarit kon bokku ñu ñom ñaar ki munta muñ say ñaawteef te waxuko ngir bëgg nga bayyi lu bon ke nak day fekk nga def lu bon mu jël ko nak mom def ko marchandise diko commerce ki sa kaw dila wone li may sa wayete kat ma gatchel la te lool bari na lool bokki ñu ne amna baat bu tey te amuti haraf ñene loola moy lan mune moy nga bellal sa xar kanam di re say xarit yoyu dañ nan la ku lewete ngi ni ku labire ngi ni ndax lan defal nga len luñu gis lu melne wax te gisun ci ay araf ñene kon nga ubbi sa xar kanam bellal ko muñ say bëñ ci sa kanam mi soppé ñune ha ñune loola day baat bu neex la bo xane amuti haraf olof ndjay neena bul khalat li nga ñak bam dila ñak lo li nga am li nga ñak nga dem diko khalat ba jël sa temps bepp def ko ci khalat ba li nga warona am sax fofu ko wuti ngir khalat ñu ne bul khalat li nga ñak bam dila ñak lo li fi nekkon far olof ndjay neena aduna ku ci doy lo lu neew lepp lu jafé doya di fi yow ndax li nga am doyna la lu mu neew lekon leneen lu reuy lu meuna don lolou dara ci yow ndax aduna liñ fi wut rek moy lu doy dikku fi waye luñ doy lo mo fi nek olof ndjay neena bo beugé tabbi ci xolub nit ta du xam foko jaar ñu ne ko ha mu ne yé la fay mëna taxa tabbi wax ju neex melokan wu rafet jikko ju rafet so koy def rek bi nga nan daras ci xolum nit du xam foko jaar olof ndjay neena ab digënté lu ci ay wor gëna bari mbékté gën ca neew nit ki boko waré ben yoon wañu nga mbéktém nit ki boko waré ben yoon wañ nga mbektem nga delu worat ko gëna wañ mbektem mota olof ndjay neena ay wor lum gëna bari mbekté gëna wañ ko olof ndjay neena xol bu sedd guuy ta dal moy ngeen ji ngegenaay lo xamne nit ki dana ko ngegeno pour mëna tedd nelaw xol bu dal moy taxa mëna nelaw guti xol buy ferferi day téré nelaw guti motax ñu né xol bu sedd guuy yi ta dal moy ngeen ji ngegenaay lo xamne gegeno nga ko pour nga nelaw guti bari na ko xane du jéxal te mën ta fexé ba nelaw xamna ñu teunk fofu sun ñaarelu yété biñu jëm ñu gën ci léral ñaar ño xamne
kenn ka da am lu ne gagné te xol ba dalut ak ko xane dafa am toti te xol ba dal sen mbok sen xarit muxtar kam cheikh salmi len tagu benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kun ka

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نبيل وقلبي أرشدا وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسنة بالاستقامة. بوكي جلتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك لين دي نيو دي لين زيارة itam di len dogal ngant ci kaddu yi di len lokel bu baakha baakha baax ci safo gi ngeen safo sen radio bi di Asama du FM 102.9 mu nek jumtukay go xamni len yewenal lepp lu yitel nit ki ngir mu ginné ku ci adinaam waye tam am xam xam bu meuna jamo yalla ngeen yagga safo jotay bi ci waxtu wi ñuy waxtaan ak yeen ci lu jëm ci mbiri adina gi ci leung yeb melni jotay bi wessu doon nañ waxtaan ci xew xew bu am solo bi ñu dekkmal muy Eidul Adha olaf diko wax fetu tabaski ñu waxoon nak li waraloon fet gi waye tam waxone fi ko yonnati ba ali salatu wassalam don ne wala fim ko jele won moy sunna muakkat di sunna sum fedli ci yonnati yalla ibrahim ni waxal ne yonnati yalla ibrahim dogal bi nga xamni borom bi dogalon na ci kawam mu fat domam ju gor waye ñu wax len ñetti ndigal li ci am te ñom ñett ñep ku ci nek exécuter ndigal lolé ci ragal yalla gu ma tekk ñu waxon len bi borom bi ne ibrahim sa dom ji dama bëgg kat nga lotol ko sa borom loolu la sant ibrahim mu nanguko waye tam bi wacce ci soxna si xibar ko digël bobé ko boromam digël ci sen dom ju gor ji borom bi dafa nam mu jël ko def ko li di am tabaski soxna si nangu digël lolé waye iblis mi nga xamni mbeur la mo xamni bawut kenn ku soobu ak mbax rek dala galankor feñu na soxna soosé ci bëgg ko dëncël ci xibaar yoy ak borom gëram xibaar ngir mu lank waye nimu def jël ay doj di ko sanni mo waral buñu démé makka di sanni li nga xamni modi jamra waye ñu ñëwaat ci benen ki muy dom ji waxambaane wu tollu ci digg ndëndam sa wajuru jakkalo yow ne la sama borom neena na la fat lam ko tontu moy yow sama baykat lepp lu sa borom digal def ko man bo ñewé dag ma fekk ci way muñya lolé nak ñu bari luñ ci jangaton ñu bari luñ ci jangat goor yalla yi war ci jangat ci ragal yalla gi ngay ragal sa borom ba lum la digal nga def ko ndax bo dé xol ñett ponk yi nga xamni mo teunk l'islam moy iman islam ihsan te jibril alayhi salatu wassalam bi mi dik ci yonenti bi di kolaj hadith bobu omar mo ñu ko don netali Omar neena beus dañu tok ci jotaay ñu nak yoonte bi alayhi salatu wassalam am ku ñew ci suñu biir waye nun xamuñu ko waye mi ngi sol lu wex tal karaw ga ngi sekk buy bubu waye direction bi mu tek bopam dal mo ci yoonte bi rek la am soxla bi mu xusse ba ci mom dem sukku ay beuti omom ci yoonte bi alayhi salatu wassalam niko akhbirni anil islam yow yoonte bi dal li mu bëgg moy nga xibar ma lan moy islam yenti bi alayhi salatu wassalam ni ko islam moy antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul wa iqami salat ita'i zakat sawm ramadan wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila mun ko islam dal moy nga sedani yalla ken la ben bour la busdul bokale way man muhammad mi ndawul yalla la benen bi ci top taxawal julli wor weru kor nat adaka aji makka ci ko man amar neena bi yonenti bi waxe lolou jëm jojju def niko sadax ta deegal nga mu del niko akhbirni anil iman khibar ma lan moy iman muniko an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir moy nga gëm yalla ak yonenti ba gëm bisu penc gëm dogal ya waye gëm bisu taxaway ba mu del kontiniko akhbirni anil ihsan moy khibar ma lan moy ihsan munika ka an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak manam nga jamu borom bi subhanahu wa ta'ala ba japp ni yang koy gis waye bo njortoy ni giso yalla yegal da ne suñ borom mi ngi lay gis julit bi fofu la wara tollu ci digeentem ak borom am ci yaqeen bo lum ko digal mu def ko waye wulu yalla doylo ko ci lepp lolo fen ci suñu ma ibrahima biko suñ borom ne lotolal sodom ji teggu ca baat mu nanguko benen bi ci top jangat bin ci waram moy soxna yi digeltel gi kilif chef gi yilif gi ñu wara nangu ñu yilif ñuko bu ñu digele ñu def bu ñu tere ñu bayyi ana dom ak ni mu nexe ci xol amo ci luddul ben te bi ng koy am say at barina mu dem ba tollu ci waram man sa borom keul ñew ni la nañ ko faat nga nanguko te yalla rek tax lol lan lañ ci wara jangé moy ñun soxna yi nañu déggal suñu borom kër yi ci ndigal li nga xamni yalla suñu borom mo leen ko digal téré yi ñu suñu borom téré ñom ñu ñukoy téré nañ ci andak mom ndax kat waxna leen ko ci jotaay bi wessu jigen na xamni yalla duko gëreem mukk luddul dafa laq gëreemul borom kërëm bu jaamu bu ragal yalla ba waye heure bu deddo gëreemul borom kër bu ragal yalla ba na xamni koku suñu borom duko gëreem nak ba faw sarma den benen biñ ci solo ñewatan moy waxam baani wu tollu ci digëndëndam bo solé sa dal wajur mu jot la nga lamb sa sey cieur yep mat sekk nga am doole commencé di mëna xex di mëna nangam sa wajur jakkalo yu ne la yow mi sa bakkan bi la soxla ta yalla momako digal ah lolou domi ko nang bari wudde waye mu nang ko boole diko encourager nek niko lila sa borom digal def ko man sa baye bo ñewé dig ma fekk ci way muñi lenn dal la soxla moy nga tak sama gëtti ba doomu mëna xol ngir nga mëna am ci man ñewantal allahu akbar lolou nak moy tabaski silsila bobu mo waral tabaski yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam ñew gis ni sunna su rafet la mu feddeli ko sunna mu akkat moy sunna so am dañ ko yeesal dañ ko feddeli nit daf ko defoon mu rafet lol mu ñew yeesal ko legi nak ñun ñu gis pression bobu pression social bi fitna yi jefe jefe yi jigeen ñu dugg ci marché di sacc goor ya lay sa ngem jaxle lol ndax xarmek xoti bi da ngay gis sax ñukoy wala fal ndax am nga xar xartum yalla ci ko won ndax buñu xamone yok bi buñu xamone farata ji ne ci tabaski ndax ni ñu ko jëlé yenn ko mudiss lool da nañ ko def légui nak li taxone tay ñu jël ben khassida bëgg may nit ki espoir ci bopam bëgg ko dimbali niko bu jamono demi bu deugër jamono jafé ngay sa ko xam xam ngay wut alal ngay wut liggéey wama ila zalika dafa am lo wara lay tayo ndax lolé ngay sa ko mëna barkel muy khassidu go am solo go xamne serigne touba cheikh amadou bamba moko bindon muy khassida kun katima jaglel ko li ni nga xamni ay sakku ko ti xam xam lañu waye yaatuna rek doyul sekk ki sakku xam xam soxlo ko fi jamono tollu jamono degeer lol metti lol jaxaso mu bokkon ci ay wo xamni bu ndeme ba jamono tollu fi li len ci dimbali moy ngir ragal yalla te diko jamu ñeme wetaay waye tam di sakku lu lew buñ fa tolo nak fala budde nit ki lay tayo li nga xamni moy asabro moy muñ mbokki bat bu gatt la waye bu nakare la nak bu jafé ndax duñ fekk kenn ci ay banexam fekk ko ci lepp yom ci mom ñu nako muñal lan lañ koy muñ lo fo degg nit ki ñu nako muñal rek amna lu ne ci xolom lu mbeug fajj mënu ko fajj amna lu mbeug sotal te mënu ko sotal motax ñu tandon xassida gi ngir dimbali ko ko ñun suñu bop waye dimbali len ci ni len fi jamono tollu metti na dundu cherna beug beug yi bari na waye am ambe dem nonu li ci may nit ki ngir mu muñ kep motax seigne touba tambale won ci xassida gi bismillahir rahmanir rahim ma ngi tambale samay wax ak samay jef ci turu yalla suñu borom bi nga xamne moy arrahman moy ki yeureum yi sewi ak ki yeureum di ji waye mu tambale xassida gi ci batu fa'lu amru manam moy defal kun nekal yakunu kana mun la kun nekal kati man di nabbu lan ngay nabbu li dur ci ay lor wal buza ak ñawtef tanal da nga am khasdan lo jublu wa ta'alu da nga kawe aljila ci sagmas ya muta'allim yo misako xam xam señ ciuba neena yow kat na nga muñ lan ngay muñ li dor ci ay lor mom la wax legui ni la nit ki sa suñ ko ne muñ rek amna lu ne ca souf lu mbeug fajj wala lu mbeug wax wala jamono ji tere di ñu ni ko amuñu rek bolek borom bi subhanahu wa ta'ala diko deggal ni inna allaha ma'a shabirin man yalla ma ngi and ak way muñi mu le nga muñ ay lor ak ñaawteef ñu ni ko waw bu muñe lor yi muñi ñaawteef yi ana lan lañuy jeriñ mu ni tanal de kon da nga am de waaw muñ ay lor ak ñaawteef mom lo ci am mu ni khasdan lo jublu wa ta'alu ta da nga kawe aljila ci sak mas ya muta'allim yow aji sak xam xam ji yow aji sak xam xam ji yow aji wutkatu alal bi yow aji liggey ji yow aji wa ma ila zalika kep ko xamni yaangi jog rek dem sakku je len mo xam da nga xey liggey da nga xey daani sa dole lo meuna def rek te jublu way moy nga dem sakku lu lew seigne touba neena nga muñ lor yi yi ne ci liggey bi ak ñaawte fi waye lolou lim lay jariñ moy da nga am khasdan lo djublu te da nga kawé ci sak mas ñoñ wi nga nek te di muñ te yalla tax di rafetal sak muñ fasbir sabran jamil di muñ muñ gu rafet yow kat da ngay kawé lol ci sak mas waye li ci serigne touba tek dafa jëfëndiko wat batub la boko déggé moy anahiya moy bul def daf lay téré fo deg la rek li ci kanam moy lus lay tere la muni la tukshiri saqwa fa kun mutajallidan hatta tazunna nasu annaka mun'im muni bul de bari fi jamono tollu aw ma nangam cey man fuma jëm aw mom xar jigen ni aw ma bazin aw ma dal aw ma grefas di saqwa rek di jambat lolu baxul abdulit du jambat muni la tukshiri saqwa bul bari mukk ay jambat ñu ni ko naka lañuy def muni fa kun mutajallidan nekkal ku dal rek ku xajo bu jafé jafé ñëwé ti ci ñëw dalal santal yalla waxal alhamdulillah ala kulli hal ni señ tuba doon def bu ko suñ borom mayé mu sant ko bu ko xagnet mu sant ko gëreem ko ndax suñ borom lu ko neex lay def mun la yow jigen ji tabaski gi di ñëw na nga muñ li nga bëgg mëno ko am muñ ko bul def garam place bo tok aw ma nangam fakun mutajallidan nekkal dal ku dar rek ku xajo kuy xaar yalla way neena dal gog nga dal ñek meuna jambat gog nga ñek meuna jambat bani tek rek lim lay jortu moy nit ñi ñoy def ci seen xel yi wala yalla moy def ci xel yi nit ñi ni yow mi dal ku jexalu dara nga ku xewale ga kon gis nga muñ limi def ci nit bo muñe neub sey ayib neub lor yi li nga bëgg mëno ko am nga dëgañ ko soxol doko jambat fenn nit ñi ñoy dem ba njoxti ne yow ku jexalu dara nga motax legi nga dëkk ci ab gox nit ñew di la lepp nga gantal ko mo na dana am nako de dafa lank te or ko gisul la xaaliss bi waye situation bi ngay dundé moy muñ lu bari waggar sa bop do duggu ci lu bari bari lu mënul amal sa bop nga muñ ko te yalla tax la nga am nga yéssal ko sol ko genn dina fenji tabaski gi wallahi dina bari jigen ño xamni danan def lu nakari suñu borom ngir solo ci ben video buñu dugal wala ben photo ñu dileen aimé dileen partager fekk ne liñu sol ami wuñ ko ci ngor ana moko xol lu daw li nga sol ko way sol ko ak ngor lol nak boko defé nit ñi ñoy njort ni yow ku jéxalu dara nga muni hatta tazunna nasu annaka mun'am nit ñi ño lay jëwé ah diw de tabarakallah diw de machallah diw de namu dara fekk na nam nga lu bari waye da nga jëfëndiko bati serigne touba waxon nekkal ku dal nekkal ku xajo nekkal ku mëna muñ way tam nekkal kuy nebb ay lor ak ay yib ba nit ñi borom bi subhanahu wa ta'ala day def ci seen xel ni len diw mi dal ku ñaku dara la fekk ko amu dara way amna yalla te nanguna ni amna yalla way benen bi ci top mu utiliser wat batu fa fal ilmu xam xam waye fal métier ak mbollem jumtu kay go xamni nit ki da koy sakku ngir sakku lu lew lay dugg ci bir li muni fal ilmu kham kham la yu'ta liman yakhsha tawa kham kham deesu ko jox ko rag la xif yow waxam bani wi jangi emprunté tailleur wala ngay jang auto wala ngay jang mécanicien bo rag lem xif rek do am kham kham fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawa kham kham tekki wu rek gaddu ab kayam ak ab sagam dem ci école ya yow mi gaddu sa tourel dem ci maçon ga gaddu sa jaasi dem ci Allah bay xarmat di jaay yow mi jigen ci yenn sop siwo tekki ay jeendem di jaay yow yep xam xam ngay sakku ndax jaay boko xamul doko man il faut nga am xam xamu jaay ngir meuna jaay ak jeend kon lepp ci xam xam la dugg muni di su ko jox ko ragal ab xif fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawah ah di su ko yenko mon muko ko ragal ab xif
1: ko xamne bu xife rek kenn du deg fek lekul ba sour do am jamm day det fala budde nga meuna muñ wala budde nga am yaakar ci sa bop am yaakar ci yalla doylo ko nonu seigne touba cheikh mamadou bamba defone biñ ko giñtele ngir bëgg ko proposer comme comme aduna dañi dedet man de duma jël sama mbir diko wekk ci kenn ko xamne dafa lott ci ay mbiri bopam limay def dal moy suma amé soxla dama koy dis borom aras lolé la julit wara def
0: muni fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawa
1: wa yabar rabbuna 'abdan saburan yulhim bal li fe nek kay bal li mbir tay mbir
0: bar rabbuna suñu borom dal 'abdan abjam saburan bu meuna muñ yulhim mom la yulel xam xam ha sew sew baangi nonu kon deki bo amul patience muno xaar yalla muno muñ ci muskile yim lay tek jafé jafé yim lay natto leg leg dila natt xol yow sa digënté ak mom néna bu mënul xaar lolu yow kat xamal ni li ngay sakku do ko am kon bar rabbuna 'abdan saburan yulhim aw jambi meuna muñ ab xif meuna muñ mar legi mu genn ci barab liggey kay ñu saga ko ñu xass ko ñu door ko mu muñ ko suñu borom na sama jambi kat ku meuna muñ la nang ko yenkewal li nga xamne mo de xam xam way nak mu tek ci ni dawim dawim nanga sax ala dars al ulum mutali'an ya wayhatam sin litawayat jam jam dawim nanga sax ala dars al ulum ci di nafar di jang di nafar mutali'an yow mi aju sak xam xam ci me ci min lay jangal nang ci def ci nang ci def ci yitte nang ci def ak beug nang ko jox farlu ba king koy sakko ci mom xamni beug nga li ngay def yow aji sakko xam xam ji waye nak tuskare ñel na ya way khatim sim tuskare ñel na alkande ñel na ki nga xamni heure bu xife rek da fay jambat ya way khatam sim li tawaye ta jam jam ko xamni bu xife rek kenn du deg bu mare kenn du deg bu soxla ñaar témer amuko kenn du deg mom dal sa su nek nit ñi xar xass nañu xam ci mom dal ab jambat kat la lele nga deg ñu na diw dafa bari lu mi jambat ñu dafa bari lu mi waxe soxlam dedet nekkal mutajallit nekkal ashakwa nekkal go xamni da ngay neub ay loraki tis ak ay yib ah boko defé suñ borom dana la récupérer xamni yow kat ci abdan saburan ni nga bok waye lo am nit ñi xam ko lo ñak nit ñi xam ko li tax nak ñu jublu ci li moy dañu tollu ci période bo xamni ñepp jog taxaw ci ay soxla ñepp soxlando ñepp bëggando waye du ñepp la yalla jox du ñepp ay am lool nak nit ngir nit ki mëna xamni du ñepp wara am fala buddu ñu am ak ragal yalla yaakar borom bi nga xamni mom moy arazah moy borom wërseuk moy xol ku ko neex mursagale ko kon julit bi warna xamni catégorie gi mbokk moy ñi nga xamni dañuy mos rek ñi nga xamni dañoo geeju lepp suñu borom la waye cër buum la ci jox rek alhamdullilah ala kulli hal nanguko nga xol la nga ci mëna am nga jëfëndiko ko liñu sonal moy dañu yor jooni ci suñu pos di waxale luy jar ñaari jooni wala ñet da nga yak sab der da nga wuñi sa awra waye nak li gënon moy nga xol la jooni ba matat am nga am ko ci lolu buñ ko defé rek nopaliko kon liñ tax ñu jublu won ci xassidi gi moy soñat jigen ni man sa su nek damay bëgg di wax ak jigen ni ndax ñom lu jak ñoma wallahi waye tam lu yakot ñuna nañ ko nangu rek wana ko ci barki dem rek jotaay bi ñu doon def tabaski gi tension bi mu am fitne jiko goor yalla yi nekké nun jigen ñi la ñoo leen tek ben pression sociale bo xamni wallahi mënu ñu ko té lu ci bari ñak xam la ba mujj def farata yi fi te du farata ana jigen lak la bëgg xanté woni dang ma wara xottil farfos ci tabaski bi dédé du forso goné man nañ ko muñal xalé la xamut waye magum jëm warna xamni xottu tabaski du farata jigen ñi nak légui dugol nañ ko ci ba fitna la doon ci ñoom dañ koy forcer seen borom kër yi di leen ci xulo ak ñoom dam ba ci ñoo xamne woyé den ba day jarañu tass seen sey ci li tax xotiluma li tax jëndaluma xar beral mako te yow mi di julit bu jigen bo maté am lu mata am tabaski yow warna la kon li tax nga bëgg ko wekk ci sa borom kër ba bëgg ko tégal ben fitna bo xam xamuko kon lepp lu julit bi defon na ci xam la cey farata ak la ci dul farata warna ci xam lo xamni yalla teggu ko ku goor ki ba mom mu bokk ko tek kon nañu muñ jafé jafé yi ñuy gar leg legi nañu muñ soxla yi ñuy bëgg te duñ ko am leg legi buñ bëggé bokku ci abdan sabor ci jam yi nga xamni suñu borom daf ñu reconnaître ñu nekk ay jam yu mëna muñ
1: waye benen bim ci tek moy la tastaghil bi rizqi izrabul wara mutakaffil rizq allazi yata'allam mu jefandiko wat batub la la nahi bul di soxla wo wursak la tastaghil yawmi zakku kham kham la tastaghil bul soxla wo wursak waw iz ngir iz li mbir te mbir moy rabbul wara mutakaffil rizq allazi yata'allam borom bi subhanahu wa ta'ala mo warlo wursagu aji jangiji waw borom bi mo warlo wursagu aji jangiji lolou way katub arab bo xoni faqna fa inna rizqa munqasim yatika walau kana fi jabhatil asad waw yow dal bul daw ba sonu bul dur dakhé bul dugg ci lo munun bul jël allu jambur ngir yakamti sa wursak ngani ko naka lañuy def muni wursagu jam dañ ko seddelé ay dogot la yow nak sa boss dang ci jot donte min ci kanamu gaynde moto señ djubani la la tastaghil bi rizqi izrabul wara mutakaffil rizq allazi yata'allam yow mi sakku xam xam dal xey di dem ci santier ba xey di dem ci atelier tailleur ba way bul ci sonu defal lila yalla sant li ci dess nga toxar yalla wursagu aji jangi ji yalla moko yor muni wax sa illaha li dinihi mutahabizan iz la yanalu al-ilma asir mujrim waxa nanga sammo nanga ragal nanga sammo ngir yalla dinem ji nga sammal koko iz ngir la yanalu du am al ilma kham kham asil mujrib kachor jehil du jite jehil du atte jehil du yor rew ba parlement kham kham suñ borom du ko jox ab kachor tekatub dil suñ borom du ko jox kham kham ki jël alalu jambour suñ borom du ko jox xam xam ki nax nit ni ngir lek sen alal suñ borom du ko jox xam xam muni iz la yanalu al-ilma asil mujrim waye nak mu ñew ci waxam baane wi sakku xam xam muni na'il kawa'iba wal awaniya wa'tazil in taduna minha min radd la taslam na'i dawal soril al kawa'iba wal awaniya jaga mar jek jank jek geeg ju ndaw ji wa'tazil da nga soril len de in taduna minha bolen jege min raddi dang koy takdim in taduna minha min raddi la taslam bolen jege de muccu mukku ci alkande ko dio mi sakko xam xam bo beuge muccu munina i nanga sori al kawa'iba wal awaniya wa'tazil in taduna minha min raddi la taslam bolen jege de muccu mukku ci alkande waw kon khasidu wuris la mbokki khasidu gu bari ay valeur yo xamni kuko sallo rek da nga dundunu gu tey dunu go xamni dang ko dundu ci tey gi bakante ken dula fitnal do fitnal sa bop waye li nga xamni mom la seigne touba tey xasse de mu ni la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dujja fa sayandam muni bul jay mukk sa adina ngir sa ëlëk wala bul jay al-akhirah ngir ëlëk top banexu adina bi rek ba fatte al-akhirah bul ko def mukk yow waxambaane bi yow jank bi yow mag njegamar bi waye lim ci tek muni man baqa nuran bi du jafas yandam kep ko jay ak leer jende ko ak lendam dang ko reccu te reccu foko fek day fek je fess fo deggu kuy reccu moy buma yegon olaf ni la buma yegon reccu na la di daw kon nak bokki nañu bayyi xel suñu bop xamni am nañ ay nanu way am nañ ay mbalka yo xamni lu risa nga fa te duñ sori muy minum serigne touba mi ta waxna ko ni karamati hatu yadi sa minum lox yi moy samay karama da amul khassidu gu seigne touba bind te njariñ amu ca lepp lu mbinde min sindi di ila khatimatul munajat lepp njariñ la isaay day bind khassida def ko khassida ak salatu isaay mu bind khassida def ko khassida ak istighfar non mu bind khassida yoy non la bindé khassida ngir nit ki sa ko xam xam ki bëgg jariñu ci adinam kon nañu ci dem yeri ko nañu dem jangi khassida kun kati man bari na njariñ lol bari ay valeur bari ay jikko yo xamni serigne touba daxaj nako ca te bepp mourid bu ko salol dund gi fitna yi nit ñi nekké yow da nga ci wélasu da nga ci set wécc kun yene ngi don top fi sen radio assemblé fm 102.9 li len jajeufal bu baakha baakha bax di len ndokel di len wax ni nañu bayyi xel ci kaddu yi ñi wadal rawati ni jigen ñi nañu waye falal goor yalla yi nañu xol li mënul ñak ñu def ko li mëna ñak ñu bayiko farata du xoti bi farata du ñaaw bi farata du yéré yéssi farata du dali way ndigal li wad ci ay nit ñu nanguko suñu ma ibrahima soxnam domam jigen ju ci na ci xol bu doon moma naka la ci taxawé gor yalla gu ne na ci xol digeentem ak borom mom ndax bu amone dom yalla ray loko dina ko ray waxam baane bu net na xol ndax bu ko bayam digelane jël ba kanam dañ ko nangu kon loolu lañ wara jangat ci tabaski way waru ñuy tek ben fitna bo xamne amna ñoon ci ñun ño xamne wallahi bo yeri son xol ya dañu na bugu ñu tabaski am ndax protection biñ ci dundu loolu nak du won bit bi sunna su rafet la yaronte bi alayhi salatu wasalam don na ci suñu ma ibrahim alayhi salatu wasalam nañu ci baye xel bu baakha baakha bax ñu ngi leen di safo bu baakha wax ci tang di ngeen tan di and ak ñun ci seen radio asamadi fm 102.9 nek fi ci 28 ci wetu keur seigne murtala mum seigne fallu jakarlok mom ci penjum palel mi emission yu am solo ngeen di ko taxelu di and ak ñun ci 102.9 ñu ngi leen di jox dig daji ci benen jotay inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wassalamu ala man tabul huda assalamu alaykum.

0: ngir liggéey suñu Touba di ko sant bu baax ci jotaay yi bu ci mas amaat ay jotaay tey bii nag moom ñu ngi ko ci gën a sant bu baax a baax a baax. Nga ci gën a ñu koy gën a sant bu baax a baax ci jotaay bu mas a amaat ci sama gi rek waaye jotaay tey bii nag moom day jotaay boo xam ne moom jotaay bopp la. Ñu ngi koy ciy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom nga ko sàmm taxaw ba eggale yéen yëpp di mi ne liggéey sëriñ ñoo ngi yokk ziare bu baax suñu wujur yi nga xam ne ñoom lañ bokk jotaay bi suñu bàjjee bi suñu sëriñ soxna maa Fatou Koudia moom sëriñ Habibou da nga koy nuyu di ko ziare bu baax a baax di nuyu bu baax soxna Assou Gawan Lo moom sëriñ Mahamoudane Lo moom sëriñ Makhtar Bint Lo di nuyu bu baax soxna soxna Touré. Di nuyu baax itam suñu ñaari kilifa yi Cheikh Mamadou Mourtada ak Cheikh Mamadou Lamine Bara sëñ Mamadou ñu ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax moom nga xam ne moo jiite daayira bi suñu wajur wi ak si léegi nga xam ne moom mooy borom jotaay bi ñun dañ ko jéggunge rek waaye moom mooy borom jotaay muy Baye Aliou Diop Mukhadimatul Khidma ñoo ngi koy nuyu di ko ziare di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax di ko wetliko bu baax di ko fàttaliko soxna si itam. Suñ ko sa xam naa incha allahu kon ñu joxe kàddu yi rek bañ dellu si waat ci jotaay bi incha allahu taala.
1: Taala jërëjëf sëriñ Cheikh naa ci nuyu bu am solo boobu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. Maa ngi jégalu bu baax a baax sëriñ Mourtada Bakay moom sëriñ Abdou Samat ak sëriñ Baara ñoom ñëw nañ teewee jotaay bi macha allah di leen ñaanal suñu morom defal leen tawfiq bu baax a baax macha allah waaye comme ni ma ko waxee rek sëriñ Aliou Diop Mukhadimat Khidma moom ñëw na teewee li nga xamante ni mooy jotaay bokk ci jotaay bi. Ñu war a waxtaane soxna su tedd su sell soo si nga xam ni waxtu wu ne dinaay wax si samay waxtaan ni ñu bare bare ñun ci suñu génération rawatina ñun ñuy tuddi ahlu qasida ñu ci bari ñu ci xam soxna Assou Gawan ci dara rek day mel ni ci moom nga ko dégg moom sëriñ Aliou Diop kon ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara xam naa dama jox sëriñ Mamadou mu nuyoo su ko defee ma daal jox baay di mu nuyoo incha allah sëriñ Mamadou bisimilah.
2: Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu mbooloo mépp di leen ziara di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm. Di yëkkati nuyoo bi ak ziar bi di ko cëg ci loxo suñu Aliou mi mu jotlu ñu ko mbooloo mépp te ni ko suñu Cheikh waxee rek mooy kilifa jotaay bi di sant bu baax suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ àndal te di leen ñaanal bu baax suñu borom defal leen tawfiq di yëkkati kàddu nuyoo ak ziar yi nag di ko yaatal bu baax waaye nañu tàmbalee ko ci ki nga xamante ni mooy borom kër gi muy Cheikh Abdou Samad bi nga xamante ni taxawaay bu am solo bii nga xamante ni mu ngi koy taxawee ci ndolal mag ñi di njëkkanteeg àdduna ngir di waajala ndaw yi ñëw ëllëg ngir loo xam ne ni buñ ci egsee ñu danañ xam ne kenn dootul dugg ci ak réer loolu nag ñu ngi ko ci sant bu baax. Jotaay bi nekk ñu ko suñu Cheikh waxee tey nag moom dafa doon jotaay boo xam ne ni jotaay bu nekk am na solo bii nag moom da cee amati solo ndax daf ci am wàccuwaay bu mag boo xam ne digganteem ak soxna si la. Kon nag ñu ngi koy nuyu di ko siaare te di ko ñaanal ba tawfiq ji nga xamante ni sëriñ bi defal na ko ngir muy sàmm ndonal mag ñi te di ko dencal ndaw yi ëllëg yi ak magi ëllëg yi ñu ngi ko ci ñaanal baax a baax. Di ñaanal suñu kilifa gi nga xamante ni ci kàddoom lañ fi teewee muy soxna Baly Mbake xalifaab soxna Aïssatou Gawan di xalifaab soxna moom yi di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba li mu yéenee jëf ci kër soxna Sougar mu def ci lu kawe njortam te ànd ko ak ñun. Kon nag sëñ bi ñu ngi tënku foofu kàddu yi rek ba incha allah.
1: Waakal jërëjëf macha allah am na solo ñu ngi lay sant bu baax sëñ Mamadou fàttali woon naa ni mooy jëwriñu njabootu kër gi muy daayira Asaabu Janna ñu ngi ñaan suñu borom mu defal na tawfiq bu baax kon xam naa ni ma defee rek dama jox soxna Mame Fati moom it mu nuyu bokk yi incha allahu taala ma door a ñëw nag si daal yi soxna Mame Fati bisimilah.
3: Asalaamaaleykum.
1: Dëgg sëñ bi tey.
3: Yéen sunu mbokk jullit yi mbokki taaliba yi seen mbokkum taaliba maam Fatou Koudia Mbake moom sëriñ Habibou Imam soppeeb soxna Aïssatou Gawan Mbake bintu Cheikhul Khadim ñu leen di nuyu lu bari lool di leen ziar di leen jox seen yëguwaay bu baax. Di jiital ci nuyoo bi sëriñ Moumtaha Mbake xalifa général di Mourid di ñaan suñ borom guddal aw fanam yàggal ko fi loo dëgëral ay jëm moom yeggal naa lim naanul Cheikh Khadim ànd ko noonu ñu ci teg borom kër gi Serigne Abdou Samane Mbacké moom Cheikh Sonyibo Aboma Diagne di suñu cër ñu ngi koy nuyu lu bari te di ko ziar di ko ñaanal aw fanam guddal dama ànd ko wér yàggal a gëyal Serigne Touba te yàgg koo ànd ak ñun ak mboolem taalibe yi noonu laay nuyoo soxna Baly Mbacké moom soxna Momi di suñu jëriñ ci kër soxna Sukawam ak mboolem taalibe yi ak bàjjen yi di nuyu mboolem ñi ñu bokkal plateau bi sëriñ di nuyu sëriñ Koso Sey Cheikhou Nadio Khané sëriñ Mamoun di nuyu soxna Aslo suñu jëriñ daayira ak sëriñ Diop moom itam ñu ngi koy nuyu lu bari te di ko ziar Fla Mbacké mi moom Serigne Abdou Samad Cheikh Bassirou moom Serigne Abdou Samad ak soxna Mariama Touré suñu xarit bee ne moom sama lépp la ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp sa réegu waay
1: maasàllaa ay jërëjëf soxna Mame Fatty maasàllaa nuyoo bi am na solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom dafa li taw feex wax nañ ko ci njëriñ bi mu wax ci li nga xam ne soxna si moo leen yar maasàllaa mu am solo xam naa kon ni ñu def rek ba Aliou ginnaaw bu ñu la joxee sa wàccuwaay nuyu la ziar la ñaanal la suñu borom dafa la taw feex te defal ñu ko kon dañu fas yéene rek door waxtaan wi ma bàyyi la rek nga nuyoo waaye soo nuyoo rek nga defal ñu ab laytaay ci soxna su tedd su sell si nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane muy ummul muridina di soxna Aïssatou bint Cheikhou Khadim Baly bisimilah.
4: Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu Serigne Koso Sey ñu ngi lay delloo ak nuyoo di la ziare di la ndokkeel ci tawfiix ju rey ji nga am muy di dox ba suñu borom teg ci sa loxo ngay jiite liggéey bu jëm ci soxna Aïssatou Gawane loolu ci tawfiix yi gën a rëy ci tawfiix yi suñu borom bi may ab jaam ci la bokk kon ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax di ziare bokk yi ñu bokkal jataay bi yëpp te di ci jiital soxna su tedd si di soxna Mame Fatty Habibou di ko ziare bu baax di ko ndokkeel di ko namm lool di ziare itam mbokkam yu baax yi mu àndal yëpp di ziare waa kër Serigne Abdou Samad yi nga xam ne teew nañ jataay bi tey muy lu leen war ndax soxna si ñi defal liggéey bi waaye di ziare itam Serigne Cheikhou Nadio Khané nga xam ne moom it ma des na ko tudd liggéeykatam soxna Aïssatou Gawane ndax ba mu ràññee xam ne moom fii ci kër gi la bokk bàyyi gannaaw bi mu jógee ci njàngam ak yooyo bi mu ràññee ba sóob ab goppam ci liggéeyal Serigne Touba la ëpp ci ab liggéeyam nag daa jëm ci kër soxna si kon ñu ngi lay ziar bu baax Serigne Cheikhou Na di ziare Cheikh Mamadou Mamoun Guèye mi toog moom it li ma wax ci Cheikhou Na rek moom laay wax ci moom moom dafa ganee jamono ci kër soxna si yaroo ci kër soxna si léppam di soxna si ma musta xam leneen sax lu dul soxna si ndax waajuram doon sunu mag doon itam sunu péete ngir maanaam taqoo gum taxawoon ak xasida maa ngi koy wax barki démb Darussalam rek sama xel munta xalaat benn bis boo xam ne mos naa gis sañ Moussa Guèye ci fekk mu yor dolu xasaay ci loxoom loolu ak lu ko soxna si mën a liggéeyloo itam dol bi day ne ci loxob càmmuñ bi kay kon muy liggéey lañ ko liggéeyloo ci loxom ndeyjoor bi bu feexee delluwaat ci ay xasidam loolu moom ku newoon ci kër gi mën ngaa sedde loolu mu wax kon Cheikhou Na ñu ngi lay sañ Mamou ñu ngi lay ziar bu baax gis nañ itam sa taxawaay ci kër gi bu baax a baax gis nañ itam ni nga wettilee soxna si ñu soxna bari ak ni nga ko noppale ci lu bari kon ñëpp laa mel sant dina ñaanaan di ziar itam soxna Baly moom ma tudd nga xam ne ni nga ko waxee rek ñaari taxawaay la amee ci benn làll ci suuf te loolu ak njàmbaar moo koy maye ak jom ndax doomi Serigne Touba moom doomi Serigne Touba rek la kon ku yàlla jox yenn nga wuutu doomi Serigne Touba benn ba képp diis na gan rawatina nag ñaari doomi Serigne Touba nga yor seenu yenn te dara làll ci suuf kon soxna Baly jàmbaar la te soxna moom ku xam ci moom dara xam ne ca gaañ la bokk waaw moy jëm jo xamne ku xamone dara ci Seigne Touba bo gisé jëmum rek sam xel delu wat Seigne Touba ba légui sax ndaw ñi ku sétlu bo xolé photo soxna mom xol photo Seigne Touba mom da ngay xamne waaw muy borom cër ko ko wutu doyon ab liggey waye wut jamba ju doona sans sugawal lo itam cër la waye nak serigne biko ko tanal moko koy téel moko koy tawul kon yalla yag ci sunu kanam amin bi siare cheikh abdou samad mom ndiko serigne mamoun waxe rek day liggey kat borom touba liggey ci mbollem jabatu serigne touba gi di liggey ci mbollem setti serigne touba yi di liggey ci yoon yi waye liggey bi nak day liggey bopam ndax man bok na ci tri yi moy wowe sama bokum talibi ngir mom da jappé bopam kenn ci jabatu son sugawal te lolou du tay du dem bëkk dem la won ko yag ak soxna sila ko yag yitté wo mbirum soxna sila sun borom mi defal ko ci tawfiix lol ba teji yim mëna woné mu bayiko ci soxna sugawal ñiko mëna woné ti bari wut ci lolou yittém juré yi ak cër bu ko soxna ci sédd ci bopam motax ndax da bok ci yi nga xamné sun borom defal nako Seigne Touba moy malaktu nafsiya sun borom da mom lo Seigne Touba bopam nga xamné Seigne Touba kudul mom rek am nga lo naqari ci sa bop ba ci sax njabot ba ci sa ci mëno ci dara Seigne Touba nak yalla dako mom lo mbiram tanal ko leppam Seigne Touba dara naqari ko ci lene domam yep nim bëggon ñu melni melni talibam yep nim bëgg ñu melni melni dekkam yeek khasidam ak lepp luñuy defaraat ci Seigne Touba wut leppam la yalla mussal mu nga xamné loli la yalla dimbalé Seigne Touba nga xamné wa sirri sana li la wax sama mbir sun borom moko ñongal moko denc koku nak Seigne Abdou Samad bok ci njabotam yag yitté wo mbirum sans gaan bobu sax xagna xelam jublogul ci jumtuway yi waye ko yag liggéey sans gaan la motax liggéey bi mu beral ci sonna ci lig cieur bo xamné ben cieur fété ko ko kon ñing koy sante te diko ndokel ci turu soxna bari bi nga xamné moy suñu kilifa ñun ñep señ ko sax xamna ngir baña té kaddu gu lu yag rek soxna ci ñuy waxtane day mom ci njabotu Serigne Touba la bok demi Seigne Touba yi nak niko Cheikh Abdoul Khadir waxe won nonu lañ demé

0: yatakugul war nañ ko moytu waaw bay tak yatakugul war nañ ko moytu ganna sondel yep yam ci bi tak mom yatakugul war nañ ko moytu ko xam do sondel no wara def waaw lolou Cheikh Khalid Diallo te ñom non lañ melon soxna mom Fatimi xamna ci dara demi mam Cheikh Anti sam la yoron tam na won ci kër ga soxna daba jamono yi Cheikh Abdul Cheikh Abdoulat am kilifa Cheikh Tidiane si yalla yalla doon yermalem gane son Cheikh Abdoulat te mu jox ko auto bu rafet bobé ko Aladji Diow kebe joxone mu doon ciow sama mom fat da ca mer way wax ay wax soxna sagaw da tang kërëb yal nako doomi seigne jëfi doomi seigne Touba kenn duko linkar ah yoy de bokay wax mom bu ko waxe sama kër doomi seigne Touba dum def nonu la waaw Cheikh Abdoulat du joom du jaawale wa ndax Seigne Touba tey ci abtunum lum def non la nga xamne ñom duñu masla ci doomi Seigne Touba ndax xam dara jey doomi Seigne Touba ñu toll jëm ji ñi waxtaan nak mom Seigne Touba da ko beral loxo te ñi defaru waxuma sama classe gi waye gaay yalla yi defaru cieur bu yalla jox seen way dañ ko koy nangul ndax xam cieur bi leen yalla jox moy tax ñu nangul seen cieur sans gawal nak sun borom da ko beral ab loxo ci Seigne Touba muy kenn ci Seigne Touba ko amul ñaar nga xamne tawfiqam ji ci ñëk moy gannaaw bi serigne bi bayiko ci tukki bi ba dem gannar wala feñ karak bamu feñe itam ni ngeen ko xamé serigne bi jëlal nako mbektam mu reey nga xamne soxna ci mo wax ne diñu yëgele serigne bi ne ko soxna Khady Diop amna goné ne serigne bi yënneewut yapluul mo jëgal bopam ñew ba fekk ko fi mu ne neena baramu sank lañ bi lu duggal ci sama gemiñ gi neena ba fi may wax ak yeen tiaf kak baram baangi saf ci sama gemiñ gi seen ñami adina yi dara safuma ci damay maslak yeen rek waye ba tay tiaf kak baramu señ tuba bu mang ko yek waaw bokku na ci ye ci señ bi wax moy soxna ci neena kéral lako señ bi tuddu nga xamni bi mu ñëwé ndam dañu rafetal rek waye señ bi ko tuddo bopam wax na tuddena ko Aishatu ummul mu'minina waye mom bu ko mësan wax li señ ko sa wax legi nga xamni soxna ci leppam day señ Touba day wax ne koké ñu mu tudde moy umul mu'minina waye man may umul muridina nga xam leppam da koy dolo ci señ Touba koku moy soxna sugawan señ bi jaarale ko fi mu jaarale njabatom gep mu xam li mu wara xam bi mu ñibise njaare mit digënté kessu señ bi ak kessu jigen señ bi da ko fa wutal lu kessu bopam ko xamni tabiwul ci bir kessu jigen ñi ci ak siwul ci kessu bopam la ngir señ bi bëgg gum ko bëgg ak ber ko mu ko ber nga xamne señ bi da joxe won digal ci ne kuma joxul digal ci mom ci nga dem fa bu fa sa tank tegu nit da na am fukki wër ak ñaar ci kër gi ci tigu soxna sugawal nga xamne señ bi dafa fiiron ci ñu gis ko limay wax lepp amna séré ndax soxna mam faté ngi ni tok soxna si ci liggéeyal señ Touba daan liggéeyal señ Touba ci bañ ko ko xol ngir gëna xamne señ bi bëgg ko won mu ko koy samal ko ko mësna jakk da na xefal nak ba nga seug nit kenn duko na jakk ñaari bëtt nak nga xamne lolu mbir la benen señ señ bi ci dess moy ko ko ne xamna soxna Fatou Dia moy sen kilifa moy sen wajur sax lañ mëna wax ndax la tambule Cheikh Moustapha Al-Karim ba ci ñom ñep ku ci ne danaka mat na la wajur ndax mom da bok ci mag na soxna Fatou Dia señ bi ko diglo do ko bul joxetu loxo nga xamne soxna Fatou Dia du jox kenn loxo lolu mom adam lolu ñep xam nañ ko sans gars mos nako nam fekk mu gennon dem jaarem gena bi ñew yag daru salam ba ñew ci kërëm gi soxna ci dem diko service bi mu oxeda ko jox loxo waxu wul ci ko munako asu mbake man sa baye dama téré won joxe loxo li munako bam la koy téré do domi señ Touba taxul won wa soxna ci daliko songu jox ko loxo ndaysañ nga xamne señ señam ak xamum señ Touba nga xam da ko delu ci señ Touba mi nga xam mo la bëgg munako yow lol di bam la koy téré xana domi señ Touba taxul won munako dédd ke daliko jox loxo kon koku moy soxna ci gam Cheikh Khadim bëgguma téyé lu yag waye kenn la won ci njabotu señ Touba gi suñu borom beral ko ab ciiram ñi mbokk señ Touba nangul koko muy soxna Aïchatu bint Cheikh Khadim wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mu nek ci liggey bu am solo bi nga xamni yang koy defal serigne bi te no and ko waye ak laytay bu am solo bi nga xamni kuko deg dana xamni da nga dundu soxna ci te ni makoy waxe rek waxtu mu ne bu ñu damay wax ne lañu ñaanal serigne bi soxnat suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko ngir initiative bu am solo bi bari na lu mu fi jëlé ndax damay wax ne kuñ fi waxtane gone yi tollu ci jangantu man lañu yor seen kayé diko bind day doon lo xamni am marja

0: الغرار تعذر بفلا قد تبهرني وإنهما في دقيقنا هو محل ولي فهند
1: والمن daf ci bari lo xamné suñ ko yëkëté nit ki diko dégg dañ ca wara déforo war ca jarignoo wala xam ëlëk fan la la mëna yob ci digënté ak soxna ci waye amna ci ño xam dañ koy def escalier bo xamné ci lañuy mëna jaar ba yëkëtu ko ci seen daraja motax ñu bari ngir nga wax luñu soxna lay jafé tayit baye dam sax daf ma ma soxna ma mëna ko mbacké mëna ñun jabar soxna gal lu wax lo wu ñu dañ ñoo jëflo kon loola da fay tekki né barkelu yi nga xamné ci abdou ñu koy bëgg di barkelu ci kaddu magni ak kaddu ñi nga xamanteni da nga na ma soxna ci neena monema kaddu yo daf koy jël la fay gënal ndax li tax mu koy gënal moy ëlëk ndaw yi ñew dañu xam fan lañ téggu mu melni ki nak bo xolé ginnaw ni soxna ci daan yaré ak ñi mu def ci ñom jikko yi mu def ci ñom ak top tok gi nga xamanteni soxna ci daan ko top to mbollem ñëbatu Seyd Touba gep ak ñi nga xamanteni ay talibé yu nekkon ci kër gi kenn ku nekk lim def ci yow bi nga déye ba noppé gi soxna ci nak loolu dafa doon ab bind ci yow muy am jéxanté yow ci yow wayé nak li ci gëna am solo moy ginnaw soxna ci ta moy kër gi niko teunkat ba tax li mëna am moy soxna bi fi joggé dafa wajjal ay nit def ci ñom lo xamni ëlëk bu fi joggé mëna lañu saytu mbolém lo xam moy soxna sugan wayé nak bi loolu wéso ñomi dañu fexé ba teunku ci seen biir ba jël jël jëm muy soxna baal ñu ne ko ya soxna sugan tay li tax keur gi meuna teggu fi mu teggu non li continuer di dox tiyaba ji di gëna am yaakaar ji di gëna doliku beuf bi di gëna doliku moy ñim fi baye dañu mat ndax ginaaw 84 bi sonu ci na rewé ba waxtu ñu tollu tollo na jamono jox mu kep kuñ denkon keur gi ku dul ñi fi taxaw dana metti ndax bobu keur gi sonu da fay baye ñaar ba ñett da fay baye ay tutank baye fi ñi neew doole baye fi ño xamni amatuñu ben yitté ci aduna ndax dañu soobuñ soxna ci ba seen aduna jeex kon nak ku mel non bu fi joggé baye fi ñoñu ko ko wara wootu da fay am waccu way bu ma sekk bu am ci ñom waye nak li tax soxna ci liggéey bu oeuf ci soxna baali moy bimu fi joggé mag ñi ando soxna sugan dañu massé wu nako ya soxna sugan kenn ku nek la jëlat jëmmam jox ko ko won ne ko nak lañ daan defal soxna sugan tay lañ ko gëna man motax yeen bu oeuf lol ci mom waye soxna ci fexet ñeukenti ci xel nit ñi moy fexé bi soxna ci bëggoon yokku ci dara wañ ci dara fexé ba ni soxna daan dundé kenn ku ne lam la fekkon soxna daan ko def lo dañ ko gëna dolel loolu motax nonu li oyof liggéey bi di continuer ba fi mu exi kon fofu liñ fi jàngaté moy ndaw yi nak jog bëgg soxna gaan kon fan lañ wara aw ba jariñu ni mag a jariñu won moy li fi soxna ci baye dafa mëna sëkk kon la ci ëpp solo moy ñun suñu royu kay dafa sëriwul ndax liñ fi baye ak kim fi baye dafa mer sekk lim doon kon nak taxaway bi moy ñu fexé ba ñaar yi war na no ma ñadal ci yoon yi ci ñun ñu bëgg soxna sugan moy défé na ak fogna ndax baye na fi ñu mer sekk défar na ñu mer sekk baye na fi lu mer ndoro lu mer sekk kon li am solo moy ñun ñi nga xam ñu ay ndaw te yalla dogal ñu nekk ci ronu mag yi te war leen roy ci seen doxine war leen aw ci ñaar muy digënté doola ji ak alal ji doola ji war doon lo xam dañ ci wara jëfël ne ko soxna sugan jëflo ba tax ñu mëna jariñu ni soxna daan jariñe alal jeen ñu war ko samonter ba niko soxna ci daan nañ ko daan joxe soxna ci mu doge noné fofu dama fi waxat lu bare bare bare ci liggéey soxna sugan dafa laaj ci sel laaj ak nité laaj ak talibé soxna ci bo xolé mag ñim daan jëflo kenn ku ne daf la indi wuñ ci ak nité motax dara soxna sugan ak daanu ko neew ci tay mu doon ño xamé ni tay mu doon ko xamanteni jëmmam boko ma san xol ci ñu defal dang ko ci gis ndax mag mo ci gis boko gisee ngay gis ne ki ka soxna ci defal nako kon nak ndaw yi nga xamanteni ñoo am pass passum nak liggey soxna sugan seen taxaway ak seen yeengu ak seen dal lepp dafa teunku ci ak nité nité gi nak mo ñuy dimbalé ba liñ bëgg ñu mën ko am ndax lañuy calculer tay ji ni mag ñi noppé ci ñun wajjal ñu bañ mëna bok ak ñu abdoulaye dañoo takko ak ñom ni wax ñuy dégg ñu jëf ñuy gis kon nak ndaw yi wara ñu ëlëk te ñu wara jël ci ñun nan lañ wara mel kon nak ñun daf ñu am responsable bo xam dañu dal ci ñun ndax mag ñi dañu samonté ak soxna sugan ñun ñu wara ñew samonté ak mag ñi kon lay ñew ëlëk dafa jara wajal kon nak fofu lañuy wax ci li nga xamanteni biko sëriñ bi défaré momit nim défaré kon xamna inshallah dañ ñëwaat ci li nga xamanteni nak moy dëgg dëgg liggéey fi mu tollu ak fi soxna ci joggé fi liggéey bëksi jërëjëf.
2: day deugal ci présentation bi Baye Aline Diop bi mu ñëwé bi mu lay nuyu kaddu yi nga xamni mom la andi won moy wanana ni kon sa wajur da bok ci yi nga xamni soxna sa dañu défar yar lé té ku dégg bi nga waxé di nga xamni bok na ci li nga dundul moy soxna ci wax nañ la ni daan yaré manam do ci fekk lu bari ndax buñ la ko waxé da ngay gis ni kon sa wajur yi nga xamni ñoo la melni ak yi nga xamni ñoo nek ci kër bi manam comportement yi ñu am jëfëlin yu rafet yi nga xamni woon lañ doon défé da nga xamni kon soxna ci loolu la leen yar waye ci loolu la leen toqi waye ci loolu la leen défar ku dégg ni nga waxé dafa xamni kon xam nga li nga xamantene moy dëgg dëgg doxé ni kër ga waye andi ngaat ay dingaan yu am solo té loolu jot na sëkk nak ndaw ni xam ko ndax wut mbir xam ko ba paré fonk ko loolu ama am solo la té ni ngui wuté moy da ngay fexé ba xam ki ngay wut limu am no def ba am ko nga jaar ci yoon wowo nga xam loolu lepp bit day delu soir ci baat bi nga xam nak moy nité loolu sax di lañu may kon ñu dal di dugg ci soxna ci nim doon yaré ndax soxna Mame Fatick xudja ma jox ko kaddu bi ñu bayyi la ñu ñew ci tay bo doon fatlu soxna Asugawal ni nga xam non la doon yaré ndax yar kenn ku nek méthode bi nga yaré waye soxna Asugawal nan la daan yaré manam nan la daan yaré mi nga xamni talibé Seydou Touba yi nga xamni yi dañ ko joxal yi da leena laaj waye ñepp nekkal ci ronam ku ci nekk nim la yaré ba nga xamni bo fa joggé mala doon ay soxna Asugawal yu bare bare soxna bismillah jël sa
3: bismillah wa baba bismillah xamna wax di dem dama wax jafé lola ay nak ñu jéma nam na bi rek da liñ ci xam rek lañuy wax mom soxna ci mom ab yaram mom da du wessu pene jang lola alcorane ak khasida buñu nodde lepp lo jappon mëna la bayiko te dem julli ji onk alcorane lol nak kep goné ko fa nek ta nango jang yaay doon xaritam bo jangi wu sax bo ñewé nuyu ko ne ko mam jangina ba ñew mu bëcc ci yow lol lu yëkëti jox la ko bëggut lu naqari kenn amna ñu bari nak ño xamne dañ danaka niñ ci wara jariño dëgg sax duñ ko ni jariño ndax dañ ko daan ndaw ndax leg leg jallil ji day xawa ñew jallil jeek jamil ji da jégué woon waye mom képp ko xamantene bi gis nga meram rek da nga nekk ci lu naqari yalla waye bo nekké ci lim la digal ak lim la téré lo gis mukk ak tangam lim bëgg daal moy ku koy jégué ta diko wax dëgg ta nango jang alcorane ta nango jaamu yalla lol daal la daan yare mu la nit ma san po sax bo ñëwé wax ko ko mu ne la da nga tuugut ci sama wét ndissa mu sañoon kenn du ko sori bëggoon nak njaboot gi lool te yeeramoon ñepp nak képp ko xamantene bi nekkoon nga ci kërëm goge di fa yewoo daanaka dañ man dama leen di wax soxna ci moom yarub baatin lay yar ndax kër goo xam ne daanaka ay junni ni sa fa nekk te kenn ku nekk mën na laa wax la nga xëyeeg la nga yendoo tay dara musu faa ñaaw dara musu faa naqari kenn ci gone yu jigéen kese nga dajale leen ak yi góor ak yi jigéen te lenn musu faa am lu dut ñëpp nekk benn boole seeni xol boole seeni jikko képp ku ci masaan aaye ñaa bu dee gone yu ndaw yi ñaari nit wala ñett lay boole ñu bokk njël ndax day xam ne la ñuy def mënuñ ca dara waaye da leen di jàngal ab lëggéey kone gu mu yor jàngal na la lëggéey jàngal na la alcorane jàngal la ba foo dem man faa nekk koo gis da nga mën a jaxasoog moom noonu daal la daan yare ab yaram daal moom jàng ak jaamu yàlla ak lëggéey rek boo defut dara ñëw jekki fi wetam bu la soxlaa yónni yónni la boo dikkee ne ko dem naa ba ñëw ne la waa ko yëkkati neexalam jox la gan gu ko gooy salaamaaleykum nga ne ko maam diwa lay nuyu mu ne la yóbbu ko ci néegu mag ba lam lay njëkk a wax mooy xellil ko kafe jox ko mu naan képp gan boo fekkee ne noppi na ba gan nga egsi ba nuyoo itam bu nuyoo moom lam koy njëkk a wax mooy mbaa naan nga kafe boo ko nee waaw mu tàmbalee waxtaan waak jàmmante ba boo ko nee naanagut kafe mu ne andil ko kafe ba noppi mu door a naan muy néeg bu mag boobu bu defoon juróom-ñetti koñ yi suñ ko daan wax téen texe néeg boobu sax ni dama xamut fu ko sa ñëpp du sama yóbbu ci ay këram waye neeg bi sama samatu ko mujjé bi ñuy défar kër ga neeg bobu lu ko suñ borom fagul ak mamam ak nekk gi mu nekkon xarit soxna su gaawan ta daan ko jégué lool wax gi muma sant fi mu ni émission bi ba ñaan mako ngir jëm Serigne Touba ba ma may ko ko nangul ko ko néna ko li nga may wax lool lepp ak li nga may la yaam ko daq ndax yaama gëna xam soxna ci ndax jégué won nga ko te ab xalatam nga won te daana la wax lu bare bare bare ci ay secret lolé dang la ko suñ borom jaglélé ba neeg bobé ñu daan wax teen taxé sax ma nga kër mo yor néba nga xamné soxna sa dal mom geej la dal no ci xusséré nga ci toy
2: tay soxna su lolu mëna fatalé ci digënté soxna Assougawal ak njabotu Serigne Touba bi manam nim daan doxalé ak ñoom
3: nim daan jëflenté ak ñoom lolé dexna joxon leen ñoom ñëpp ab cër bu mu leen wara jox rek ñoomit ñoom ñëpp ñu jox ko cër biñ ko wara jox ñu nawlonté lool waye ñoom ñëpp do ñëw wëlbeuti ko jox soxna ci cër bi nga xamanteni bi mom la ko Serigne Touba joxon kenn ku nek amon nga ci mom waccu way wo xamne waye momit non la ko amé won ci ñoom kum ci soxla bu la wo nga baye lepp lo jappon ñew isuko yitte jum am ma wax leen ko yit bala koka amati jam yitte ji soxna ci bëgg mom da safara wo ba nopi ñu door amaat jeneen yitte ba ci soxna Assougawal Serigne Sooy bu mi ma ngi fateliku boba maskor mom Serigne Sooy bu mom soxna ma anta mom lañ doon tuddu kéro soxna ci yoni ma ca ma dem ca dama demé ca tuddu momé ba ñew daal ne ko dem na ba ñew dem mam bu lay yoni dana la jox ciuray ak bitelu lebe ak parfo ak sir biñ koy roganté ak téré biñ takal xalé bi nga dem ma yenn ca ba ngon ñibisi ne ko man dem na ba ñew mu ne ma waaw ko mba luñ tuddé doom ja ma ne ko maskor tuddé lañ wax bobu sax turu maskor mënu mako bu baax mu ne ma ah point bu re manon na mako tuddé manon dama ko tuddé de xana dem diko tuddé ay maskorut ma daal ne ci xam nga man luma cay tek man dama ne ciel rek soxna bintu mi ma bokal bay yalla tegger te tenk ko bam dem keur Serigne Sooy bu nek ci bir kessam ci tan koy liggeyer mi amé goné ci soxna Assougawal mi ma dem fa séti ko muy jigen mané ko soxna Assougawal lañ koy tuddé de mom fekk dafa yaro ko soxna mbéen gaab mune ma ah soxna mbéen gaab lañ koy tuddé mané ko soxna Assougawal lañ koy tuddé buñ tuddé ba ñëw né jéyi na soxna Assougawal mune ma ma faatu lutax nga wax li ma netali ko li mune ma soma ko waxon duma wéranté ak yow mané ko man na li tax ma xamné soxna Assougawal lay doon bama soxna Assougawal di wax jojé leer na man Serigne Sooy bu dégg na ko ci batti fason na yéne doom ju fi ñëkëté juddu tay jigen soxna Assougawal lay doon li man xamna ko mo motax ma wax la li mune ma boma ko télo na wax da duma wéranté ak yow li amna ci digënté bobu ak yeneen ak yeneen yu bari yo xamné rek mom mune su ko leer waye dal mom dal am yaram dal mom jang alcorane ak liggey ak jang hasida jaamu yalla ne fi wetam buñ nodde mëna lebal julli ci lol dal do
2: mo mel net soxna ci day melni ñu bare bare ko fa Touba mom dañ wax ni dara ku koy degg rek day melni sa xel dañ soxna Assougawal ndax mas nga ci fekk len lu ci wax wala num ko daan defar lo wala no xamanteni joxe won nako ci xeyna lo xam ci bi ko jëre wala defal won
3: dafa de mom fonkon nako fonk go xamne xamna ne ab cërema ndax deg na ñu ne bi serigne bi joge ci geej gi da ko jox 3 kilo café ne ko ay sotu de ci dimbalé jaami café mom ak ciirama ndax kep ko xamantene bi ñew nga kërëm te nano café sax du ñew yow yobbu ko ci neeb mag ba jox ko café mu naan da ndaw ron yow mom mas na ma fekk yit ko xamne dafa da ko nuyu mu daade ne ko naan nga café mu ne ko man dem barka duma naan café dañ mako téré soxna ci xel li café gi jox ko ne ko am naanal mu ne ko dañ ma koo tere mu ne ko naanal kafe gi mu ne ko docteur yi dañ ma koo tere soxna si da koo daal di yëlbu jógal génnal ca bitti da koo toppal boppam di ko yëlbu ñu ne na génn kër gi ñu di ko dàq ba soxna sa day daw di génn kër gi ba séenatuñ ko mu door a ñëw toog dujo ne xam naa saytaane la de nga kafeeg Serigne Touba gi ku ko du naan moom naal na ma yàlla musal ci yow nga xamne kon café mom ak ciirama mom amutoon nak waxtu mom guddi ak becc ak suba ngone fuñ tollu ñi ngi ségg di def ci tarmo ci diyo deug yoni na mako ba tayi keur Serigne Saliw keur Serigne Abdoulaye keur Serigne Abdou Khadir mom da ko saxalon mom bu suba yalla sak mom da nañ ko yé tarmo su café ak bom mew Serigne Abdou Khadir kër soxna ma yoni na ma fa café bo xamné bi bima démé ba ñu ci kër gi fekkuma ko fi ñu ma wol abdou kébé ñew ngungé la nga yobbu ko daaro ha ma ñew na ko ak nda dem nañ ba ñew way soxna ci dañ né nekku fi ma nga daaro ha mu né na la abdou kébé gungé nga yéti ko café gi daaro ha bama démé daaro ha soxna ma téyé na ma fa ñaari fan ma am ko fa ak mom momi tam amna fu bare faane bo xamne jaar na fa ak mom may na mi xamne do waxe
2: jerejeuf soxna mam fati xudjo mbacke ngi lay sant bu baax dila gëreum li mom da am solo ma fekke mom farkala bayilu de nga soxna selim wax batay no ngi ci fatali rek dundu soxna aishatu bint khadim rasul muy dundu gu barkel di dundu gu am solo bo xamne ni ma koy wax rek jotna jamono ñu jangat ci mom ay jikko ak ay melokan way ak defleunte bu rafet bi nga xamni amal nako ci digeentem ak jabatou seigne touba bi bayina fi ma bëgg ñëw rek nga xamni dana jarign ki sétal moy soxna aïssatu nim doon yaré waye ak nim doon tagati nit ñi ak ban bokku la yoron dan ko baylo ñoñu nga xamni ñom la daan yarlo wala ban yar la yoron dan ko dan ci jubbanti ñi nga xamni ñom la daan ñom la daan yar ndax da daan ligéeru ci tool ndax da daan jangalu xassira ndax da daan baylo ndax
4: bu ñu waxtane soxna ci mom ki ci dakale moy ki yalla may muy deglu ndax deglu gi da dak woor na mané lima dal ci soxna fatimi mo len dal yeen ñep ku sañon du bayyi ndax ci cadeau bi rek dang ci deggé soxna ci ndax mom da na tektal ci imam doon wax ku dégg kaddoom dégg ni muy waxe ñu ne soxna Cheikh Werr loolu ab joxoñ la ci kan mooy soxna Aïssatu bint Cheikh Al Khadim xam naa fi nga laajee sëñ Mamoud doon na ci junj dara waaye loolu noonu rek la mën a demee ndax loolu dal na sëriñ bu mag bi dal na Cheikh Ibra su dalee soxna Sougawane dañuy xam ne day lu jàll rek mooy sëriñ Touba niñ koy waxtaane ak niñ koy xamlee ak niñ koy joxañe léeg-léeg dana wuute lool ak Serigne Touba moog ma dégg naa ci waajuru soxna Suba si di Serigne Habibou Mbacke na sëriñ bi doon lay gërëmam jamono yooyu Kelador Diagn moo yor rajo bi ñu waajal màggal mu dem fa Serigne Habibou ne ko dañoo ñëwoon rajo bi wax a wax ba noppi ne ko dañoo bëggoon nga waxtaan ci Serigne Touba Serigne bi lam leen tontu mooy waxtaane Serigne bi de daa yombut ndax ñi ma dégg ñuy wax ci moom ki ñuy wax ak nañ koy waxee daa wutee lool ak nun kan xamante njaarit ca man la ma xamante moom bu ma ko waxee day wuuteeg li gars yi nett li ca kon day mel damay weddi seen i wax lenn la ko lenn mën naa la ko wax ca Sela Diam du ma ci dolli dara daa ne ko nun de kan xamante njaareem ku ma sa fekke waxtaanam gannaaw tàkkusaan boo delloo sa kër la des ci guddi ga dootal la ñalaw ne ko ñun de kan xamante njaareem ku ma sa fekke waxtaanam gannaaw tàkkusaan boo delloo sa kër yow kuy tala nelaw yaay tala nelaw waaye yow mi dégg waxtaanu sëñ bi dootal la nelaw daan nun kooko lan xamoon waaye kii nga xam ne kii gars yi wax nga xam ne lu neex waaye def bu ëllëgee mu yëpp la àjjana bokk na bokkut ak kan xamoon kon moo tax duma ci mën a wax kon loolu firndeltin na ne léeg-léeg ñu melal sëriñ bi noo xam ne bokkut ak na sëriñ bi meloon may ma dégg ca loo xam ne dinaa ko faral di wax mooy Cheikh Rafal mii ñuy waxtaane ci pénc yi ak ci plateau yi bokkut ak Cheikh Rafal mi fekkoon Serigne Touba Mbacke Kadior bokk ñu moom loolu am na ñu xam dara ci Cheikh Ibra xam nañu Cheikh Rafal mii ne ci pénc mi bokk nag ma doon liggéeyal sëriñ bi ca Mbacke Kadior li ma bëgg a wax mooy loolu su dalee soxna Sougawane dañuy xam ne rek ndox daa jaar fa mu daan jaar waaye li muy jur mooy ku bëgg a jariñu faaw ngay teet faaw ngay tànn ndax bu fekkoon ne daa leer naññi rek day yomb waaye nag dañuy sóob lépp bu ko defee nga tànn oo li nga xam ne mooy jariñ la dul jariñ nga bàyyi ndax ci mag ñi daanañu wax ne yoon yu roy ak romb la kon li ñuy romb moom xaj na gisoo sa njariñ la ngay roy nag daa leen sama nga roy ko kon loolu la sëñ maamu ñu doon junj léeg-léeg nga dégg ci soxna si yoo xam ne da lay yéem da lay jaaxal léeg-léeg nga gis ci tamit loo xam ne da lay yéem da lay jaaxal ndax soxna maam Fatima wax na ko am na ñu juddoo Touba gii yaroo Touba gii di ay kilifa mbeddum kër soxna si mu siñ fa jaar ndax lan dañ ko ragal ndax yi ñi degg gi manam dañ ko ragal go xam japp nañ ne ku jaar ci mbedd ma sax nangam man nga fa jaara yaqku ndax soxna sim da doon borom hal ni ko soxna ci waxe da doon borom sañ sañ waye ñiko xam degg xam nañ ne du def lu ci diggalal borom nit xalaat na loola ba yalla nat ko mu ñew fa bu ñibé day yému ndax lam doon xalaat ak lam doon fokk day ak lam fu fekk day wuté fekk soxna da amul dara lu mu wara def ci mom rek lélé nit ñew fa mu sanjala sanji bo xam nga na lu mu fi doon wut fekk loola gën ci yow yoyu ko xam dara xam ko non lu mbiram soxna démé ba taxé wax nga ko légui señ cheikhouna day am yo xamné la ci upp muy soxna ci mbiram lepp am day bir leppam da ay kéman motax waxtane ko yombut waye nak niñ ko niñ ci liñu ni ko waxtane soxna ci da ngay jëfëndiko le Seigne Moustapha waxon rek amna ci yo xamne dess nako misal waye amna ci yo xamne lamuñ du ko laal waaw yi lamuñ du laal dañ ko fay tek rek xamne lo ak jaglem la yi nga xamne dess nako misal nak manes na ci jariñu lolou tax ñu diko misal kon Seigne Kosso soxna ci yorul won ben yat bo xamne ñiko yalla bolal ñepp ci yat wo la wara samme ndax duñu ak jur ay nit lañu te nit ñi bokku ñu ay hal soxna ci nak day Seigne Touba mo xamne ko xam dara kaddu gi mo wax disna waye day dekk soxna sans gar mom day Seigne Touba te li ma wax mbolam jabatuk Seigne Touba nangul nañ ko mbolam mag ni Seigne Touba defaral nangul nañ ko mo Seigne Touba da sumé ko ci mom mu yor jikko Seigne Touba nga xamne ko xamone dara ndiarim bo duggé ci question sa gawon dalay faccilé won keur Seigne Touba keur ga nangul won dara soppé ko ci lu wuté ak ndiarim lolou li ci firnde rek moy Aladji Ndiaye kébé jëndon na fi ay auto Mercedes bobu bawol wol lañ ko wax mu jëne ñu diko wax bawol bu xéet Mercedes yoyu diko sédel ndiabatu Seigne Touba gi ñu jigen ñi ku ci né wëbul ak auto bañ ko andi lépp auto dañ ñaar auto doowu mako dara ci man amna auto ñu ka soone ci keur gi auto ne mun Abdou Khadir amna auto ci lu mu am mako mu xamna auto bobu dañ ko dello kon lolou delo Seigne Touba la ak diko dund mané ñaari auto deew mako dara té man amna auto ñu nako del soxna ci kër gi auto neuf mu ni Abdou Khadir amna auto té mom lu mu am mako mom lér na né fu mu mësan dem day yone ci Abdou Khadir auto bi ñew ba ci aljuma yoy mi dem di siaré ko tédd ko auto bi day ñew yobbu ko bu delo so delo ko benen bi ci dessit Mustapha andi ab courant ñi def kër gi yépp courant kana soxna ci fekk né limay wax ni biñu défé kessam gi ak négam bi tax bitimis jotté biñ ko talé dañ li lu mu doon ñu mu né na dañ xana jigen ñek wona yi kay waye sama man mom wa duma wuté ak le Seigne Touba la dundé sondel yëm daan tan lay tal da xamné mo doon xëc ci filé muy dag dañ ko dindi nék ba mu jëlé taranga yek lepp bari na bobu Seigne Blaté fi né ci nangul ko déggal ko lool waye nék ba dañ ko daan lay da ran samp sondel ci souci diko Seigne Touba daan sampé ni Seigne Touba doon dundé la doon dundé kon ni Seigne Touba daan yaré la doon yaré manam ku yexi fi mom bu la naté ba xam wet gum lu wara jaaré té la jaaré né niko soxna ci waxé ku tollu ci wara jang ci mëna jang mu jang lola ko xamné wésu nga jang mu liggéey lola ndax ñaaré yépp day jaré ci Seigne Touba mana gop bimu daan bayé itam moy gop bi Seigne Touba daan liggéey soxna su gawan ci ñett la daan liggéey Seigne Touba bi ci ñëk moy alcorane alkarim fonk ko lol diko dund diko dundal diko jangalu di teral ni koy jang serigne lamine gey domi serigne moustapha gey yarway la mo top ci serigne moustapha walu gey dana ko moy loxom bok na ci ñi am tawfiq yaro ko serigne chaye dafa jangé mok serigne moustapha ak serigne cheikh mi ak ñu bari dal buguma len lim ño ma sé won nek señ changé bu dafa jangé bobu ci jamono ndaw rek ay dongo xam bëgg sans gam bëgg alcorane néna dañ daan bind ab sumun wala ab robo dal ki indi sans gam won ko ko nako mbacké dama la doon bind ab kamil dé tambul nako bu mu tollu fi ma bëgg xol waxam féké né minimi neex na ma agalé sans da tay bëgg lool yëkëti xaaliss bu bari jox la néna bu ëllëgé kenen bind ab robo wala dem néna lé la nga xam ko xam da yakamti soxlo xaliss ci am mom tan fe nek li bind day lacc gaay ku fi am robo wala dara kenn jox ko rek mu ñu jox ko soxna ci néna amna ci mag mu ko wax ne ko yeen da ngeen yaakaar ne ni ngeen def sama gawan jaduna difa dem ni mu doon joxum xaliss ko def yeuf neena ko lolo doyu ko xamna da ñew ci xaliss di ko wax nako gone yi ni ñuy wax binduluñ la dara dañ lay nax rek nako xamna ko de waye gannaaw wax ñi ngi may nax ci alcorane di mako di wax ne mom lañ koy bindale ma di leen jox xaliss day tax ñu gën ko bëgg lo ay xamna ko señ lamin ngey neena bima deme ba non mag nak ba fatali ko lolo dama rek kon war na mo may jang sama suga alcorane gannaaw mënu mako nak fuma julle dina fa jang fanwer ak juroom num tey l'ikhlas def ko ali señ touba yemal ko sama suga mëno lolo danaka moko tambale upp nañen fi kat duma ko baye ben yoon ndax di fatali ko lolo kon lolo doyna firnde ci bëgg gi mbëgg alcorane nga xamne day nangu sax ay doom ak setam ñoo diko ci nax mu melni ko xamul te fekk xamna ko khasside itam non la ci doon dundé amna damay faté waju dum tuddu ndjay la sante bayam dara la yoron fi ci touba bayam dafa bëgg soxna su gawan xamna dara ji teunk ko bu ñu fa bëgg ñew mu ko fa ñewé mu bimut ay kayit bind ab nuru daalen mom ak jox ko mom momako netti fele ci ben barak señ mod ndjay moko andi bimu andé jox soxna ci nuru daalen bi sans diko jangawé ak sans da tuddi yalla nek nga ne ko bind téré bi mo nek sama baye dama ko bind mo nek araf yi dañu wax né mo ki ñu doon bind juroom ñaari téram ben musu ci def bakkar allah akbar araf yi mo ne araf yi ñoom wax né ki ñu doon bind ñoom juroom ñaari téram ben loxo ben musu ci def bakkar da nak bo démé na nga fonk sa baye yow sa baye ko baax kon limi firi moy koko amna cër ci khasside yi cër bo xamné khasside yi sax lañu wax ak bop kon lolu le seigne touba dan liggéey moy alcorane ak qasida ci la soxla su nekkon ñettel bi ci dess na moy manam di teral binde fi di len teral di len joxe teranga sans gawan ko ko ne bi sangam la fu mujj bi sangam la nangam la mujj jox ngay wax joxe mom wax kenn du fa ñew genn dem loxoy dat waxtu mu lay jox manam xéti mbossi da ci daan jëndul manam ay mbossi dul jeex ngir yimi joxe mu am ay dab yim koy def diko jox nit ñi foto beñ ba nga fa sumpu sa nga fa soc sa nga fa su nu teeti gerte tiaf ga nga fa café nak mom niko soxna ci waxe mom kun fa yakon lo la on ci mom ci la don def ci la don dindi amna kilifa ko fu mësa ñew soxna ci jox ko café niko soxna ci waxe legi mën nako amna mbacké duma nan café xana nak ma ñaanale mën nako amna ku dul nan café niñ koy ñaanale ah man ne ku dul nan café mën mako ñaanal mom nako ba do jang xassay mën nako ah kay mën nako bayiko fa nak ko dul dante cafeam gi waro jang ci xassay tam yi xamni mom non la dan soñe ci ay bir mom sama sugawat waye yaram dal niko señ bi waxe legi bokulon ci wenn melo waye kenn ku ci ne da la lu soob ci mbedd mo xamne bo ca jaare da nga am lu gënul ci señ touba ma sha lolu moy mbiram xasside yi nak day ciir bopam bo xamne señ touba ko set ndax man kenn net lu mom wax ci lamiñu bofo dama sax côté dik mom wo ci jaare mo ñew mo ne aïshatu sama liggey xasside yi dekk na la
5: alhamdullilah
4: kon khasside yi ci loxom lako señ touba tek soxna aminta amara tam waxna ma ci lamiñu boko nema soxna ci day khasside yi day ciiram ndax biñu nek ndiaré bu señ bi mossan bind ak khasside bu noppé day wa sama su gawon jox koko bu ko jangé ba mokol mu sokko yone ci señ musamba te mo señ musamba ko yoron nga xamna khasside yi bala dem ci señ musamba mu diko sorti wat fekk sama su gawon mokol nako kon lolu day manam denk na la gi lolu dukoy firi lolu dukoy firi ci denkale bobé bam ko denké khasside bo nopi daf ko wax nako manam de len yow ak sa ndey yu ndaw yi ak sa rak yi ci kër gi na nga len dajalé ngén di jang sama khasside yi di ci ñaanal sen maam soxna bu so ndax doob ju na top to ay wajuram da la war te man rasulullah sallam manam daf ma moy fenn fu momé sama bok waxtu woné damay soxla té mënu ba taxna mënu ma li jënti soxna ci ma bëgg nak yeen ñi sama njabot ngeen fété wacc ndax bëgguma fému necc barzap muy wax né sama fatima ak buma fété won gennaw bëgg fuko soxna fatima waral lu fété yeen ngeen fété ko dal di ko digal na len altina ju né na ngeen jang juroom ñett sindi di kenn gona ci yeen def ko addu soxna jaar alxamis ju né na ngeen jang juroom ñaari mayibu def ko addu soxna jaar nga xamne lolou dañ ko soxal mbolam jawtu señ touba ganaw bi sax señ bi bindal na len ab téré bo xamne asbu ayat la dañ ko duñ manam señ bi ay khasside yu bari la ci bolé sédélé ko sam bis bu né la nga wara jang am anam digé khasside ko xawa kër yakarna señ abdou salam jenn ligéyé nako fi té ganaw xamne ci soxna musté la ko jëlé won lolé serigne bi mbolé lu ko joxone ñom ñukay jang muy lo xam dañ koy durus bolé ñu def kurel go xam dañ koy yëkëtal xassida yi ñom jabatu serigne touba bokkon na ci ñi daan jité jang momé wajuru serigne salihu soxna fat jaxate manam soxna da xam ko neexon batlé ci mëna jang lolé firné amna ci ndax serigne salihu néna xassida ekifini néna bima koy mokkol bobu wacc banam wessuguma jall ci ginaaw soxna ci da ko daan def ci ginaawom néna waye bu soxna ci daan liggéey mom lay wettaliko ci liggéey bi néna jang ko soxna ci faral di jang lu bari nak serigne salihu néna ci la ko dégg ba far ko bokkal nga xamni mokkol nako mom té bobu abdoxam sax sa tégut kon fofu la soxna ci gaal fété won non la mbiri démé soxna aminta amar mom mu tudon légui bokkol na ci jang kat yi ñi gëna da xona jang nga xamni mom serigne salihu sax daana lerr na ci mom daaji ciosani mu diko jangal dongo yi kon charles gawal miram mom fi la fete lepp la ligueel seigne touba waye khasside nak da doon ab ciiram bo xamni seigne touba moko ko jaglel waaw mu defal ñu ci tawfiix nak wax ne manam loolu nak dama ko andal sama bokk legi nak ak mak tey nañu ba ñu meunatu ñoo gisee ñi fi dess ñi ci uppi dal nañ seen borom waye bima gisutul kenn man mi ligueel waccan sama ko mom dama ko saxal da na yeen nak bëgg na ngeen wettuluma ci ndax doy ngeen ma ci joxuñu ci ndigal ñu nekk and ak mom ci liggéey bobé manam amna at mo xamné daf ma wo mu ñew mu ne ma da ngay dem jaarém ba dañ barab bobu señ ko waccé liggéey ku ñu wax abdou job moko yor da né mom la du nit bu ngeen ko séné bu ko neexé dootu liñ ko gis ndax ñu ko neex lay mel waye bu ngeen démé néen ko mako ma leen yoni dal ne bu ngeen démé amna palanteer bu nek ci penku ba bu ngeen ci dougal sen lox bo gassé tout di nga daj lu melna aw xéx mu doju julli gay la dal na doj yoy ci le señ bi geggan won bi mi del ci borom dal na leuwer bagdad bi na ngeen ci tibbu andil ma fek bobu yene na ñaar maître pel ak malikan lem ko ci digi bi dal na ngeen ko def fi néma na ngeen ko fonk ben fep suuf bu mu ci wad nak ndax keur señ touba goge fep suuf le kamil alcorane lay wécc ci lam ñu la ko déggé biñ ko andilé suuf ci daf né lañ ko wutal ay musoir yi tisi yi mom la dem wuti indi mu wañi ci ñaar fikki musoir ak juroom ñet daal né mo nañ ci sédel suuf ci biñ ci neufé mo na ma nañ sét ñaar fikki mourid ak juroom ñet yu sel té manu kenn ku ci né jang ci jooni sindi yu sel ngeen andil mako muy ñaar fikki jooni ak juroom ñet bañ ko andé bam tak ko ci musoir ni la ko yëkëti ni bam ti musoir gi mune li ma ko ndik defal seigne touba ci ko souf neug len tout ma dem jox ko dem ci barabu seigne touba ba def ko ci bo mu delu sey dal ne sen liggey bi borom nangou nako xam ngeen lu len ci fagu la ñu ne ko ambaké ne ndax amul dara yo lañ xam mune fagul na len ci talibé gumu nangou sangé ko dara dootu ko yaq lolu yaakar na né doyna firnde ci digëm ak seigne touba digëm ak qasida yi ak digëm ak defar ay dongom lima bëgg wax rek moy ñu bayyi xel ci né ñu té diina ji dañ ko teunk ci ay charte téguñu ko ci am xel du jage nak no xalaté rek doxé nona da ngay laaj nuñ ko bëgge ak nuñ ko tabaxé nga teunk ci nona mbirum soxna su gawal non la démé lég lég nit di def lo xamné yow li ngay def soxna su gawal muso dégg fenn fuñ ko netlé soxna su gawal ba ku mu yar do dox bokku soxna su gawal yar mel na ba mu diko doxé kon boko beugé ci da ngay xamné li sa xalaatu bopal ko jox way du nona su ko defé fexé ba delu wat nak ci lolu mbir mu nga laaj nuko soxna ci daan defé ak nuñ ko daan defalé nga defé ko nona dana tax nga man ci jarñu lolu le seigne mamoun bëggon wax rek ci lolu duñ mata ki ndax soxna ci sa sene da ci day bëgg ñu xamé ko non ndax soxna ci tam limu wax légui day xolof seigne touba manam bëggu ko itam day jaglé gu seigne touba jaglél ak manam bëgg soxna ci ak defal ko dara mu dafa am tawfiix ndax seigne touba da la wax ne ku seigne touba narta fayal bopam do ko defal dara nga xamne kilifa yoyu ko xamal ku ci soxna asugaan ma sante dara da ngay sante bu baax ngir sante gim lako sante amna kilifa ko xamne ku jégo seigne touba jégg la tax da xéer nañ mako wol niñu génné ci mbéd bi nga la sante mo xam mom danaka day xam li xew xam na ko mi ngi jaar ñu kay wu soxna ci bimu accé soxna ci ko kërign la bëgg ko tin dela bëgg mu daal dem jënd ñaari saaku yu kërign def ci auto bi daal ñëw waccé bimu accé sama xal nako yow naajal nga sama ndekki di fo néwon bay naaj mu nako mën ko dama ñëw bay tollu me jënu kay wu soxna gawa mu ñëw mu ñu kërign la bëgg mu nako ba jënd nga ko mu ne ko waxe wutal na ko ñaari sak yu keri mu ne ko alhamdullilah kon ñom fofu lañ tégon soxna ci xam ciir biko yalla jox xamne defal ko dara mom manam begum seigne touba la waaw da na wax ne kuma tudde dom seigne touba beg na ci yow lu mu fonkon la lo xamne itam amna ci yo xamne kenn duko dima ko waxe rek kenn duko laal ñuy bayyi ci biir rek waye mom non la demé li mom soxna fati wax ci mbokk mom yi di soxna sugawal mom serigne chan yu yalla serigne bi dolle ay ak wëram dolle ay tarangam di ko bëgg bajjanam nga xamne mom kon ni ko soxna ci waxe ak tiram lañ ko fagul waye lima ci joxe firnde ci soxna sugawal ak njabotu serigne touba gi dañ ko fank won serigne chan yu ko na xamne ne dawul genn ci dëkk bi mag ñu wax lañ ne 45 la fi mu jëlé genn moy bi señu saway wacce ci mu ñew fi ci la wax ne ak gis na ñaar wala ñett yo xam dal tax na baye tuk moy fu nge def fo dem talibé li ñi def ci yow leg leg da lay ag fo xam do xam sax man nañ ko mbett ak sama ñaari kilifi nga xali bu ci ne bu ñu yacc day fekk ma genn ñaar yoy dal tax na damay tok lu xew rek mo genn lu dem fen waye genn na fi dem mbacke bol ci ndigal Seydou Khadir ana lu ko waral moy soxna momi mbacke mom serigne abdou latif nga xamne seydou khadir ko tuddu seydou latif mom wax ci lam ñom nema kere bi seydou khadir tuddé ba bis bi mako joxé fatlo ko fu mo so nuyo seydou khadir nema ana momi mbacke xamne ñom dañu néna bis bi mu yonné nañ ko ko jox néna ci la xalaat yo la bëgg dem tuddu mu ne ko ha kay mbacke ne ko bo démé nak mako tuddal ci tuddal mako xam su gawal man lolou mom sama xalaati bokul lima japp moy fonk gum fonk sans gar motax mu yoni seigne chaye bu dem bakke ndax xajna budu won ndax ñaan amad dafa te yennul seigne chaye waye yoni gi yoni seigne chaye mu dem bakke man lima japp moy kim ko naru tudde la fonk te gisul kenn ko reey ko tol ne seigne chaye bu ko ko meul tuddel ko dul mom motax mu yoni ko dem bakke tuddiko nga xamne digeunte 45 ak bis bobu ci le seigne chaye bi soko genn touba dem bakke dilu xott kon fofu le sans gar on tollu jabatu seigne touba gi jabatu seigne touba itam fofu lañ ko tollu xamna seigne keu bëgguma téré ya ay lolu boy biri dal genn fa
2: jeureuf Baye Diop ñu ngi lay sant rek dina gëreum comme nima ko waxe won sa sonne yaakaar na ni nima ko waxal ci jël bël bi ñun ñi min say jotaay ñu ci bare bare ci yow lañ jaaré musu ñoo gi soxla so ay ci yow lañ jaaré bëgg soxla su dawa ngir waxtaan ak bokay waxtaan ak ni nga xamne non la melen ci serigne touba té ñun niñ koy waxé rek waxtu mu nekk lool da bok ci li nga xamne day dundal ak roox rawati na li nga xamne non la ko serigne bi fétalé won li nga xamne moy xassidane té man ak say morom yépp luñu am ci serigne touba ñu ngi koy santé xassidé jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal suñu morom dafa la guddu fan ak wër di nuyu mbolem tourandoy soxna asu gawal yépp di la ñaanal suñu morom dafa leen tawfiq du nuyu serigne badalé kenn na ci njabotu soxna asu gawal ma ngi taxawal bisub soxna asu gawal bobu ñukoy magalal le 13 mai de pok alarba insha allah taala fofé ci asagna ci yembal ci wetu lycée taala fofé ci asagna ci yembal ci wetu lycée yakarna bokk yi nga xamni ñu nekk dakar yépp te mënu ñu ñëw fi danañ dem fofa diko fa amal muy bisbu ama am solo ñu ngi profiter diko yëgal ñëpp ak mbolem soxna asu gawal yépp rek ngi leen di nuyu ak soppé soxna asu gawal di sant bax bokk yi nga xamne ñu ngi top jotaay bi xamna ne soxna mambu sa mbacke njoté momit xam ngeen da wona tew ci jotaay bi wa yalla dogal na dem nañ fa jël ko mu andi kaddu yu am solo xamna seigne mo bu fekke wa resi jek nañ rek mu andil ma kaddu soxna mambu sa mbacke yi su ko defé momit da bok ci jotaay bi soxna mambu sa bismillah
5: assalamu alaykum ngeen sa mbokk talib yepp ma ngi leen di nuyu sa mbokk dekkando yep ma ngi len doon jox ci ma bokal soxna sugawan mbacke ak ñima bokal kër gi ñep bayiwuma kenn ma ngi nuyu ñep ci seenu tour ak seenu sante di len siyaré bu wër di ñaanal cheikh moutakha mbacke yalla na fi yagg te wër ñaanal cheikh abou saman mbacke mi yalla na fi yagg te wër no bokkon dem ak bëkk dem soxna sugawan di ñaanal soxna bali mbacke yalla na fi yagg lool te wër ndax li ñaanal mbolem nak kuma bokkal soxna aïssatou gawan yalla ko samborom yalla yagal te wiro no ngi sante yalla bu baax di sante yonent bi di sante sun ñaari wajure di sante cheikh mohammed al murtala mi nga xamne mo no bolé soxna sugawan mbacke ndax man luma am soxna sugawan cheikh murtala ko ci nak ndax moma bolé won ak mom jël sama rakku ma bokkan day ak bay tek kon luma ci am rek sante na dama ko wara sante Cheikh Mat Lal kon nak ma ngi sante ñepp di sante Cheikh Mat Lal loolu na ma fam si nak nakare waxtanal li ci man ndax dama xir ci mom ba mënu mako waxtane ndax soxna si mom waxtane ko yomb na yombut waye nak waxtane ko yomb na jëmmala won jo xamna ni ku ñeema njabot la won ku bëggoon Serigne Touba la bëggoon Yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon Khassayil la leppam ci Khassayil la ko defoon leppam ci bëgg Serigne Touba la ko defoon leppam ci bëgg Alcorane la ko defoon leppam ci bëgg njabot la ko defoon mbolem ñun ñi nga xamne ñoo bokkon nekk ci kër ga tay yeen ko ci gis mu ne lay soxna sugar man da nga nonu bëgg kenn ku ne da nga jappo ne yow la gëna bëgg ndax nam nu yoré won rek yoré nu sel bu rafet mo xamne ku ne da lay def ne yow la gëna bëgg mbolem goor ak jigen nak loolu la masale won li ngay yendu da koy xam li ngay fanan da koy xam waxtu ne ma nga nu set waxtu ne ma nga nu topato waxtu ne ma nga nu yërem waxtu ne ma nga nu dimbalé ak njabot dal amu ci won morom képp ko yaro ci kërëm ga rek xam nga nak njabot amu ci won morom kon nak waxtaan ko yomb na lool ku bëgg nak am mbokk la itam ku yamalew ton xen gon njabot gi nga xamne mo newon ci kër gi nak ak njabot gi nekkon ci all bi te suñ borom bolé won ko mom ñom la yamal won yépp soxna bali mi tay jotay bi mu tok moko ko fekke won dem xamne bi ab jotay ma ndax da ko defal ne dom ju dur bamay ne daru musul lu massa di gëkkati wona goor nako dama yëtal mako soxna bali yaayam dama ko joxot ci sama kanam joxe dajalel nako yu bare bare bare mu dan ko yonne soxna bali ci sama kanam kon nak jotay bi mu tok tay mbacke yal nako ci yalla yagal jotay bi bam ci toge ba tay nak man na lim doon ndax mbolem fu ñëwatu soxna sugawa nek rek lepp lu joge ci soxna sugawa manon nako lek ndax moko mom waye da ko yëkëti delonuko te non ay talube rek lan won waye soxna bali mbolem luñu ne li soxna sugawa nako taxaju rek delonako ci ñëwatu soxna sugawa ngi neena soxna sugawa ñu yore bok kon nak mbacke yalla na yalla yagal ko fi lool ci sun kanam yalla na yalla guddal fanam yalla na yalla wëral ak xërem ak mbolem ku mbokal nak Serigne Touba no ngi ko ñaanal yalla nako yalla def baxna
6: tarkal akay jere ngeen jëf jere jëf soxna mam Boussa Mbacke njotey ñu ngi lay sant baax di la gëreum waye jere jëf mbokk téléspectateur Asabadé TV jere jëf ba

ñoo fi dess day setam kenn ku nek fiñu fekkon seeni wajur ci talaga ji sekkon ak sonsu gal kenn ku nek bi nga ñewé dang ko yassalat lool nak li ci firne moy lepp lo xamni warna joge ci njabar mag ñi andon ak soxna ci limba num tol non lañ ko joxe su le nagi magal gi bexé bañ wacce nagi jëm ko soxna mom yo lañu duul ci bi mais nagi jëm ko soxna gan daf may wobu ñuma nagi jëm ko soxna gan ñing ko yob ko soxna gan mbolem teranga jo xamni joge na ci njabar señ touba gi ba ci lu suñu muntaxa mi nga xamni mo fu mujju indi teranga kene bi ñu def ma woné ma indi liste ba kon lolu niko soxna mam bu sa waxe lay diggal ndax man mi ma koy sédélé amu ci benn ciir buñu mësa joggé ci doomu serigne touba ñu ci solo bari france ci mom wala mu am ci wala mu jël ci te bes ki yi sax man ma mujj nako bajjan xari bu dikité jël ci men mu ne ma duma ko def ciir solo momi ci la war jël man ko dédé ciir soos gaan war nga ko jël at yi ñaari at yi ci lay jël am xarit ko jox way mus ko nangu kon lool da fay wone ne ndono li nga xamanteni don nako soos gaan xam nako te mi ngi koy jëfé liggey bi nga xamni nak mom lañu sekk ak mom talib bi park ci jappale moy jëmmi kurel gi muy jëmmi daayira bi nga xamni mom moy daayira ko soosu gan xamni li ëpp ci liggey bi moy ci loxom tay mo koy jappale ci lepp te sonaslo mi nga xamanteni moy kilifa gi made ko sekk nak jité mbolem kuy asugan ci aduna ak kopp ko yaron ci kër gi waye nak la ci gëna taw feex moy sonaslo dafa jëlat lepp jëb la ko sonu ma fati xamni ñom ñaar dañoo yam kep ci sonu ci waye nak mu jël ciir ba fétal ko mu ci taxaw taxaway am solo ñu ko and ak mom ñun ñi nga xamne yalla dogal ñu fétalu ñu liggéey bobé ñu and ko ak ñun dama nan leen genn bëgg la nga muy bëgg sonu bal yi ndax lañ ci soxla moy nit ki da ngay sagal sa kilifa lañ koy sagalé moy fexé ba le sonu gan bayyi won don lool nga samal ko te fofu la nek bi yalla dogal ñu taxawal daayira bi mu don daayira bo xam mo lekkeli njabot soxna gan gep décembre janté tay daayira bobu ñu ko sonki ndigelu soxna ci ndax ku la xamne daayira bobu soxna musu ñom ñoko taxawalon muy soxna musu mbacke muy soxna musu ñogu muy daayira bo xam dañ ko taxawal ci nekk soxna ci kérok bi nga xamne taxawal ne ko mbollem njabot señ touba ba ci sen blad mi sax ci la bindoon ci musa khassay bi mo yoron kay ba ci am sama ñepp kenn ku nekk daayira bu moy dox kérok bi yalla dogalé ba jabonay dox ba turondey mag bëgg taxawal ab daayira ci lañ ko soxé daayira bob moy dox yor liggey bi te liggey ba ni nga xamanteni sonu bayla xalaat ne mbolo mi kat mi ngi bëgg tassaro te dëkk bu nekk ñing fay yëngul sonu sugan te kenn ku nekk nu la neex nga koy wote ci la ma woné mo maamu dama bëggoon kat degg na kurel gu ne maam koy degg ci dëkk bu ne ta jamono dina ñew suma bëgge dajale mbolo mepp ci ben etu yomb ma bëggoon nga taxawal federation bo xam da fay lekkale mbollem ku aju ci kërson sugan te nango dox ci ndigal li nga xam moy kërson ci ngeen bindiko ngeen anando liggey bi nekk ben digal mak ci cheikhna mi wéru dekk ñu japp ben dekk dinañ démé ndar dem ci louga dem ci ngaay dem ci tiawan dem ci mbour dem ci kaolax waye li ci gëna am solo moy def na dekk bu ngeen egg ka fa nekkon ci sonsu gan ku mën di doon ku ne lepp lu ñu doon ko fa défé biñu démé ndar daf na nañ jël basirou jama xam mu and ak sonsu gan mu jité liggéey bi ndax ku ñew ci kër ga fekk ñu ko def lo bëgg xam ci sonsu dina ko xam te du réeral goné te goné du réer bañ démé ngaay daf né dem leen ci wa kër bay abdou yad ku yagg sonu sugan ta xam dembu su ngeen ko défé nak ak njabotam and nak ñi nga xam né fédération bi lañ ci bëgg dañ ko am bi wa tiawan woté ma and ak ñom mooy dem na ci sonu mam fa tiawan su ñu éggé ci mom ngeen samp fa daayira ba mu and ak njabot ga biñ démé mur mu né kon da ngeen dem ci soxna ndey babu mi nga xamanteni kat ku né xam na né ku yagg sonu sugan la ndax lu ci nek da fay bëgg mom sa ba so xamani ëlëk njabot gogo bu ñëw ba fekk la ñu tuddu sonu sugan ci mbir kenn ci ñu dana mëna yëkëti kaddu ñu sonu neenama non lañ sosé fédération bi kon loolu da fay wone ne sonu bal yi bëgg na nit ñi dox ci ak nité ndax daf mëna maamun ke sonu sugan lima fa dal daf ma dal ko solo momi ndax ke sonu sugan dama gëm ne mbolim luma am ci aduna